0: mu akwara ni da kwa kusku aba. Oh, ọtire ni nyane ni ketwa ni kwa de ntina me ya. Timo wana, me yeso me banada, wajima acha ma me hwe banchi mo ofo nti. Na me kwenye na akwara ni na onusu.
1: Anyene no.
0: Enyi.
1: A no ọtire o madia no wafa mu ada.
0: Wafa mu ada ni.
1: E ti wo hwe dia yi.
0: Me hwe banchi.
1: A fufuo.
0: Fufuo.
1: Aha.
0: No me kwa fra ni na wabobua me kwa.
1: Na wawo.
0: Na wawo.
1: Na wawo. Na wawo. Na wawo. Na wawo. Na wawo.
0: Na wawo. Na wawo. Na Timi koya nyane be ya me ben sole afi mi ha kola ya waye bete
1: wonya mi akora na
0: onyane
1: bon sole
0: sole sofu akora ya bete ne mafa sumu na mi friend papa na merachi na me madam fu ba ko mi friend na merachi ko
2: hospital
0: sofu ye bu hospital wa doctor ne si akora ni wo fi
1: Asa na mode neba.
0: Ha ne edi neba.
1: Wo akoda keke no.
0: Akoda keke no so.
1: Wo fie.
0: Wo fie.
1: Asa na mode neba hospital ho. Mada tisu wo fie dada.
0: Tisa wo wo fie dada. Na
1: de pato na edi be sen.
0: So fo be musun ye ni.
1: Musun ye ni.
0: Musun ye ni.
1: Aha.
0: So fo na ni. Nani ntie owu na se.
1: Won ti wo wo na se.
0: Nani wo ni nani ntie se.
1: Beba beba. Wo wo na akura na wo no.
0: Ai.
1: Na won ti afie.
0: Ntie owu na se. Ntie se akwara ni.
1: Akwara de mo tie no.
0: Tie ni. Na mi de mi tu mi ne si ho se akwara ni wo ni ntie se.
1: Wo be se se
0: ntie mo ke wo ni.
1: Na mo tre. Sasa akura ni wo na wo ya no.
0: Wo ya ni sofo.
1: Sasa wo de na won ti afie.
0: Si wo na se.
1: E tu tu ye si akwari na aye dai.
0: Ni tu ni ne si wo.
1: Wo tu na si fam
0: se na hwe hwe wo ni.
1: O wo na wo na akura na wo no ba dai.
0: Na hwe hwe.
1: Na ba ma no enso ka sai.
0: Ba ma ni do si ni nyai. Nyame na de ma. Ono asu na oje na.
1: Wo ba o de ba ko ba sa to mu ama wo. Enye ye wo de ama wa ne se wo wo chiro. Se go na ne wa chiro. Na wo se.
0: Da be na me ba be wo. Abe hwe ni.
1: E te sa akura ni.
0: Ni mi tu ni su nti mi di chi.
1: Ni ba ma ni de wa yi na ni.
0: Ba ma ni de wa yi na ni.
1: E na wo se wo de wo be chi chi.
0: Na mi si mi de ma hwe hwe. So. Ti mi di chi ya. Na ya na mi te ti o. Mhm. Ni ti mi te ti o ka sa. Mhm. Nti da ba ko mi ti wa na bibi ka ma kuma.
1: Bibi ya dai.
0: Bibi ka ma kuma.
1: Oh my god. Sa wa de ye ni bi ka bia. Na bo tre. Sa wa de ye ni bi ka bia. Na ma kuma. Tete me mo me mi ya me de. Wo se e ya dai.
0: Sofo e ka ma kuma.
1: E ka wa kuma.
0: Ka ma kuma.
1: Oh my god.
0: Se mi tu na mo mbra.
1: Da me hwe mu ho.
0: Me hwe mu. Nti me ba e ko le mi su mi di su.
1: Me ba to. Na wo ba ye adane no. Me de tell.
0: Wa fa nche me.
1: Wo ya dai.
0: Mi chia ka
1: mo to.
0: Mi toy.
1: Mo ndie o ka me sa dia e be me de. Ma mfa nche wo.
0: Wa fa nche me.
1: Wo toy.
0: Mi toy.
1: Ya di su su mu wo no.
0: Ya di su su mu.
1: Ya ba adane no.
0: Ya ba adane
1: no. Wo wo di so tirim sa akura ni wo ne die. E ko bia wo be dai.
0: Me fa so a.
1: Wo be hu nu die wo ni dia.
0: Die wo ni dia. Nti wo ka se me ton na ko pumiti
1: na atoye
0: na toye na wo chire me ya me kofi a me koye
1: fa shefo
0: ba shefo na me kasa ngusu
1: ti wo ka na se yin
0: shefo me di me tu from the adnesh version na me ke wo si se o bi bi e no ni me ba ni hu ni wo ni hu bi bi a me ala dale
1: hey hey hey na bo tema me o bi bi ala wo ni
0: me ba ni wo ni hu bi ni
1: aha wo ya dai
0: Dani,
1: a kono so.
0: A kono so. So far bit.
1: Ba me.
0: Ami sha.
1: Dada se.
0: Na mi o kasiye.
1: Dada se.
0: Mm.
1: So for dia Abet.
0: So for.
1: Mo wa ya dia.
0: Et mensa.
1: Mo wa fa mensa na so fitu nka ya. Mo. Abet mensa dia me ni de ho. Abet mensa obia ene jiri du na Abet dia be different.
0: Se se de mi hu dia me fa ma o se se mi hu nya me fa nya.
1: Et wo dia adane boni ko so dia na si.
0: So for.
1: Aha.
0: Me ti adane boni o ye no kwa she fo ni.
1: Aha.
0: Na sa.
1: Sai.
0: 3 days
1: me pacho me pacho ena wo kan twi ne sey
0: nansa
1: ena ne bro fo no so de sey
0: 3 days
1: 3 days
0: 3 days
1: wo go sku kakara
0: fashion
1: eye eye wo go sku kakara
0: fashion
1: no inyo inyo fanti ni basi ya inyo inyo 3 days
0: 3 days
1: wo na wo ye wo ka wa di di ntina me da wo sey e ka wa koma e tu wo ba ni na na wo ye serious awa di wo ba ba ya

0: mika na sema ni tumi ye di sa ne die na ni wuni yesu wa wo pen tamo huni yesu kora sa e die ntia wa ti ti advance ye bebre ha dai afa ne ho
1: 0543 29 44 80 baby ame wane na menchere chile wye sede ya beya ano pa obe timiyama ube faka ano brabesi kumase swame runabout ube bru swame runabout wa bisa wubia ose ope ahinkro ka ahinkro baby ame wano baby ame wano usaito honu ama kwenyana fufuronu wase ope ahinkro ka ahinkro fese na ye freno ofenso ahinkro eye ahinkro ene muba ude oba ahinkro ubiye ni wano mwa weni mkumase ya kumase na oba ahinkro ubinim tuoso upa ahinkro ka itunye nya ahinkro ka na wakachire mate nise mate mipacho mesi wo feeling station na ye freno zen ewo ahinkro ni akwamu ntamu honu filling station na sena meka ye friend is zen filling station ulimai filling station ni dina mebo na
2: zen filling station
1: nechi
2: ibi yitua nchensi
1: ni dasi ye filling station ni dina ye zen no
2: ewo akwamu eni ahinkro
1: ntamu umru ahinkro so onye kudra hinkro fie diye niye na wayera umbra hinkro eye akom enya hinkro ene temo waa iti hudi onye nye kana ewa swami wana bati na kachile dava nipachwa hinkro kana matire mwasi yae ahinkro kana matire wasi yae nipachwa leko ekwana so filling station na wo mo frene zen temesro ni nimo yeduru wono mo a eya akere me mepa chawo filling station na ye frene zen filling station ewo akom ene ahinkro ntam ho na emum ka wo betrem ya ahinkro ka wo betrem e ya ahinkro ka ene na meka se wo benya bi wo so ame run about water works enim ho kajeti anso amti na office na enim ho kajeti ade amti office na enim do bia obia mane ni keje TNT office na nimo ozo pa hinkro ka a obi anchiro kumase ahinkro kumase ahinkro na obe do okra na ye pai it is on to say ye pan so bi se obi asem pracho me pa hinkro ka na mesro mi nyina fa hen obi abechero ahinkro ka anda pamehwe wani mwate itu hudi ya winya etina hinkro ka enimu ewo keje TMT ya office na enimu wa wunchusu kachile driver nese driver mipacho ahinkro kwa emu ho filling station na ye frene zen umesu ho zen filling station nano zen filling station manager hun was eyodifo meta tie radio ne pa wo bozen no na mi wuru se wunie da na m se an mia mi nie papa bi kai ba mi jina ma na papa ne se odi fa bet mensa de an odi yi zen no wo boni di wo radio so no woni o o se ah metia so mi se mi wuru odi fo no no so ndede bi o te ka mo de no o te ka tra ka mo no te mo an wo ko na so lo o hunu se ye hunu so ne na mada wono nyekem no to mfa ha na mse mia mi ni tina hunu no ni mpie pie basa nyai o
3: so zen na dɔsɔ ɔ kumase nso yɛ kwa wie so de bɔ me zen no kɔ na nim paa na nsɛmɔ me so me so mfa so a mo so mo nya no no ɛya na mo so mo hunu de wɔ sɛ mo yɛ wɔ me kaa ne ho sɛ wɔ hunu de me paa kyerɛ no na me tia sɛ fo wo yisira mo pɛnte me soro anɔpa yɛ abrantɛm anɔpa wo de ɔsi zen filling station wa bisa sɛ wo pɛ baabi twa nkyɛnse no o see filling station wa nipa cho baby twa nkyɛnse no wo bisa baabi twa nkyɛ but a filling station na tikura ni twa nkyɛnse no it one mo wura baabi twa nkyɛnse no nso a ɛyɛ company kɛse a wo ma si wo mo dan ya wo mu twa long span kyɛnse atentratentre na yɛ de bodan so no ɛyɛ no bi wo mo frɛ me GB1 e wo see filling station na chi wo de odru wo kora na sɛ wo wura fill a you on mo a baby you twan chance na obisa sempa cho me produce abetmensa odifo na wo si na sore dan e wo hanom na wo si na foforo wo hana omu nyina ni mo beze me no ma na ti wo ntomu ni mo me no ma na wo ho tomu ni mo ti anopa wada ma ya brantem wate na me ntimi no wo ntena se na ye ni nkomo na fatu ntrim so o ba be ba dane no adane so te sa amanfu odi adane ne ho adanse ne serew fatu trimu se o be ba adane e wo problem na e koso no so
4: she wo me da se ama mama ni bi den koye
3: o ba be ba adane no bi oluma mo wa ya de nyame isra tiawa tiawa tiawa tiawa
4: number is
3: 0543 2944 80 0543 2944 80 and your miami number
4: 0543 2944 80
3: it wunya udi wudu a so I'm a run about to ho odifo pato mi wo kenye tmt office na mo se menfro ahinkro ka ahinkro kumasi ahinkro ka na se menfro tisa metna ka ni ma men kan tra driver ne se messi wo then filling station then filling station I want no mo an be sie before ti me da me trim ti fo tu trim se I don't need no die me ko wo di fo abetmenso me ko ba dan ni bi onzo wa me nane na monkoro wa nkoro wa ne so wa bo ba ba dan onzo eje yi wane na monkoro wa nkoro wa me kan koro be me na ayi me na nana wo no oka keto a wo onu bo oka no nkoro wa nkoro wa no tese ade eje
4: nkuma
3: no wo no fra no nkoro wa nkoro wa
4: tanya kesi e
3: da bi nkoro wa nkoro wa
4: mo
3: se me wo riwa ne me nem panyim fo tana tana yo
4: me wo dano tana
3: ah me nem re wa tra me nem nkokora fo tana ai besani abrofo tana
4: me nem bofo tana
3: o se me nem bo na me nem bo ni do te wa fra ntwa fa bofo ta chi ho na che ah me na na me na bo ni no wo america ya e me bi ya na me ka cho se bo ni no ka se ah obesu wo de me etu kwan ah me bla ka se da bi onim o se de mere na e ka ma ntama de bi amfa
4: amo bra osu ni ko bo hu ni magu yo
3: o ra de na peja den sa ah na so o ba me ne america bro ni bi pa wo ne na yere ne ne ma mie no mi nom net e wo afa bo fu etu a me na na utimi so na ne yom bibia ti papa ti sa bra bono nipa ne na ne na mu bi enti awurade nyankopon ne anu onim nipa wo betimi aye na dwuma
4: se ko du ko ya be da ko otin ko ma bada ne no
3: mo ka ko bono ko
4: ah
3: ka bono no
4: bu dia dane
3: ai se
1: say you jack a metal subbrunin or so and miss men for swimming. No pass and pa, not brunin a pemas and
2: how you brand and persuade the book.
1: Not brunin a pemas
2: and you brunin a
1: cheap. I know or pet not.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. 054 9 0 5 4 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: so obeji obetran chewa america ho ofri kwa wie wie so
2: number 0543 29 44 8 upa yimfo license tonight you must have
0: na mo morning show no wan na ye
2: o ambochimo
0: ambochimo
2: so akokwa
0: akokwa na odisika
2: odisika ne producer
0: odisika ne producer eya uwie and anapa musa wo mo se
2: ombeko
0: ombeko ti so mo ka so ombeko ama mente na mso me fa me de ema
2: wo mo beko o ne wo ko de wo ma wo yisa mo da
0: be da se wa wo mo de wo nyina beko mate number ne ye 05 na yebra mama wan wo ye nyina ye kwa yebra mama wan wo ne gugu ama
2: this is something you know
0: sa
2: and I is so
0: but you la baumi a
2: o ba we ba ba ba ba mi ti boko
0: obako
2: obako
0: ah okay
2: so we nyambo ko
0: obako 0543 44 80 me namba nono
2: yeah
0: for 230 me mena so for sa fotena ha enye chenchena twan sa o di ebeya wo o stress no no wo ha wo nyame beye free yeso no ene na ye ye ho adwuma ma no ti ano pa brantem wo be wie na my younger afro sincere o
2: so
0: my younger be frel
2: so
0: aso wo be ko bi ti ano pa me hwe no to be flo car na be si so am run about ti wo be si so am run about
2: ti ti ntentem
0: aha wo be si so am run
2: about wo be ne buaba
0: my
2: younger
0: anga de ni bwa kwa seti ya noto ni sembo ano
2: ni bwa ba
0: kwa seti ya bwa nto
2: ni kwenye cheta uhumbie
0: ya no onko bino basi ya
2: ni bwa ba
0: 0543 29 44 80 depacho baby ya mimi wono depacho kano baby ya matira wono ubenye bi izi udo kansu neba ayo men hao udi usi ekwa amesua busa so wo pe feeling station na was you know ahinkro kwa mu on the van every you know e kwa no so be kro e ko kro no ma flancho ko dia ne e I want to say ne ya ba ko pe na wo ho e ya feeling station kasi o feeling station kasi pa e ho by tre e wa feeling station kasi entini ana me kire me se zen zen feeling station na chi en wo mutwa nchense no wo mu ni wo mu nyaa so fence wo mu ni wo mu nyaa so wall baako wall baako wo mu ni wo mu nyaa so wall baako wo mutwa nchense enti wo di odru wo ma na wo bisa ba bia ye twa nchense no wase zen pacho me season pacho mpe baby etwa nchese wu wula baby etwa nchese ema udi manager nekura wano ma bisa nese wu prodi for Albert Mensa Albert Mensa wu prodi for Albert Mensa na mpacho na suye no ewa hini suwe si na sore dying fufu obi wa ha mpacho ehenfa ni pacho umbe chero ewa die na wawane eni meho nekua wanchense ewe mwa wawane eni meho aa na wewe ya wano mwenye na uduru wano mwa wedi na anyua kebo wedi ya opacho medua soda ino umusi na fufu ntini ewe ya muwa na mnasole no ede muwa wano mwaba akope ewe ya hunji na ede muwa waba akope eti wany ene eni ni ninsi sambo dubia oho mikuwa ye ninsi sambo dubia oho nesusu nipe mwenye nipe nimu ho eni miyani se wudi obe si zen filling station no. Na wabu sebe ebiye chwa nchense no. Wehu nuhewe sambo dubia bana bana ne sambo dubia mbobo ebiya nefe ebiye mbobo ebiya so nipe munu kwa eneba ani pewu kwa ne ba wo yira kwa be ba wo yira wo be ba somebody bia ni wa mesisi si wo ho e wo ye nu sa na somebody bia ni wa mesisi si wo ho ezo so ani pewu kwa ne ba eti anapa me hwanim ya blantem why ai fatu tun se me se adane ne na wo ba be bobi o be bo adane no odi from patcho me ba wo ho me ba be bo adane ni binti me sro baby awo bia me duro na me yira me frew onde se nsuo ne toto na nse wetin se ewie mote be duro nimro nse nsuo ne gugugugu ti bi duro anopa baby awo ne nsuo ni gugu be kase bia to wa ha ebi nso a egugu wa ne emugu wo baby ti bra nsuo to nsuo anto wo ba be to me anopa nsuo to nsuo anto wo ba be to me wo ho nsuo to nsuo anto wo ba be to me wo ba nso a wo benya baby atra nsuo mo jamen me se nsuo mo me nti anopa bra na mi nti mi nu mienu eni nkomo wai aha wo ba mi nu be di nkomo na dia ba ko wo mu ne se Ube nkawasem Adia ba kwa uumu nuna Uba nkawasem Fatu utrimu se Wadi adane ene na uba bebobi Udifu mpa chwene mi itiyo Mifrefri wabuase Mifrefri mampon Mifrefri sunyai Mifrefri wase kuwapon Medru wase kuwapon Adia mamenko wase japa Na menchia niyameba Niyameba ai matiao odi huni uhu tinya afi na mbebu odi amani pe hu ai bibi wo hu ntimi mu odi ma bi ni pe bi hu matiao nye good adwuma wo ho onye ni paketwa matiao wasa japa japa matiao me pa cho wo amufri wo se kropon ene bodie ene we takwa bogo su prisi amobe ni nyina momla mesi kumase mu nyina momfos momla mesi kumase mu besi a kele tmt office ne nwo mu benya ahinkruka ahinkruka mu benya ahinkruka ahinkru ahinkru ahinkru so ameran about nso benya ahinkruka na mede nka ka akere wo se Shana wanko duru ahinkrofie Nyesa awo beyera Mimi ni ahinkrofie Ana proto nukula Imaso odaniye Misinu na ya wohono proto Nenya ahinkrofuwa proto Nemo mesa nsekana Obefro nukua ahinkro ninti Eya ahinkroka Ntini yana matuodi Ahinkro fra ahinkroka fra ahinkroka Enya ahinkro Ena asori nisi debi so ni si ye nana atene hene asase so eye akom nti anopa brantem na fura hinkroka first ne fura no ofenso hinkro ofenso hinkro ene wo mfura no ofenso hinkro biem ye fura na hinkro udi odru so amana mata wo so wo pa hinkro ahinkro obi abekero kejeti anso wo so wo pe ahinkro kumase ahinkro akumase ahinkro obi abekero na afi na akobobo ofenso hinkro anzan ye nda bi na me meko baby wa abere honum no ye nti hodi enyi edin ni mpi meko baby ama na ye adwuma sa baby ni me duro honum ana honum na ye yie pie wo man bi ane da was a wo difo wa ba ha ama na boa ye ni o na msiyan mfa sada me gwade ne bibia ye nwe bibia wa was a ya ye ko ye dadada ti ano pome ru ani me be sori nkonyaso na makọ na makofie na makopensu obi egu me ho sɛde ɛbɛyɛ a metimi akɔ ntɛm mo a mowɔ berekum makyea no berekum mɛba ho mo a mowɔ berekum berekum ɛna kato drɔbo fɛtɛntaa ɛna sɛɛkwa sɛɛkwa ɛhɔ nyinaa sɛ sɛɛkwa hɔ ne yɛwura si edu nkatia firi mu sɛɛkwa ai aha sɛkwa mo a mowɔ nyinaa berekum mɛba ho mɛba ho ɛtia monta mo tukuro te sɛ meekasa wɔ chris fm anaasɛ radio bi wɔ mofrɛ ne sɛ akoma pa ɛna drɔbo
1: radio bi nso omu fani Keys FM iti sa me kasawo Chris FM a Keys befa Keys FM wardrobe wa kodi vwa ni inti ya monta meme meba ubeti dia beti mensa anu wa Chris FM na wasa ati na kumapa yi sa kumapa usa wahwain stations ni bel sobre kumbasa ha station ni miye nuno ena mekosu inti ya nopa ene diye ni wukumase ene diye ni wukumase inti ya brante mwai na ninti nini wu eni nkubo wei na anu maami bi offense wudifo iba chena dobe na ubeba brekum ena msuu enche meba brekum waye juma wu court wai court Bukum court. Mwazo difo, beteti upangu kumase. Na minya tam. Ena mabana msu. Bekulejisha program biwe bukum. Tiyo gusu ya shesha tam na besu. Tam nosu wa ube ti diya beti mensa. Wasi kaya kendi ya metuache wododo. Kameba wododo. Ninu ya mienundi umu soso ya nesi. Umu holy family. Umu nina mabu mama. Umu so ba. Umu nina ebe bana mse. Kwani baby emre no so ameba ni nyama ameba nzo abete menka ho baze se miwo kumase life ti abrantem meba sori yakọ amamfo freme use number se freme 0246 bidie wa freme ya cha papa me sori enkunyai 02 ne last number correct 38 yes 38 wa freme ya cha papa me wie me sori iti me sori abrantem na menti me ni wini nkomo wai ya de mre na ya adie ejuma waha temetaa mwasu wa meso na ninsi minamba neso sabi ya beya uubitini afremi na menewo edi mkumo namba no eye 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 So what you are dancing here, no? Na saa tema na me wokɔ dia pɛja dance na na wu amamfo so ate adane no no amamfo ba webe ebedi adance a no mu ne me ba radio yesu bedi adance no ene ye record ye de to saa dance ni bi number kyerɛ na full course ndia ndia betena na ma na amamfo na na efre eti ano pa brantem na min time na wo enkasa wo di oba fa tu tu odi fo ne be ba adane ni bi Me yale Odifo yale damesho Odifo asemse ya tomeba Odifo asemse na tomeme wablo chile Se na eko Badani ini bimame Na radio misi ishra FM we Sofu beano wati radio weso wanoone se Wano wana kwa faa adane Meme na mekwa faa adane ibe ishra kakrakei General manager waha Programs manager waha Sales manager wa wamu ina tia wedu ili so niya midi foso fosafu sofu penyini awatia ekure di adansi yese odifu abetemensa die ya ka adane adane yona kwa na mekofa adane baye kumase station sinuase ya ena sofu bi wasiwa ba adane die ni adane ensuna asofu yaji adane ufabe bia na brema adane onga menyina suri ya waka ase nkabe nye biyaka mamina na mensole na fa bibie emra metamu aso ne sole
5: aso na aso na
1: ai ano pabra na so abrochire no obekwa so fosa fo twiretwire din no enti ya fa din ma no
5: with my true delivery
1: ada bi mentwire wo amamfo meje amamfo adwini wi ana meme hunu dia meye enti
5: nza wo shim
1: me wi a mechira enya radio no so na meka Itu wa peso wako abuichile biya kwa toa uhubi ya mabuni ino Sofu safu uchile chile di Inti misro
5: Idini ya hulubi ya machole na
1: Idini buwa wachile unye misa
5: Mine misa
1: Inti na wachile dada So watu wana awe na wachile na hape se Uko wa uko toa
5: uhubi ya machole Wana hape se uko uko Na kwa tina wana
1: Aha chesa wape se Ok inya mchile film Upe se Ushedi ya konu Upe se abu uko tina abuichile So first na abrofo na na ne ba ha no e be fa ye nana na o makwa akosun
5: by force
1: o ye by force chese ye nkokora e be
5: ko ko a chenye ugu nan
1: aha we bi e mfa chenye ugu nan we bi e wa na odo pedo mu ho komon se misro ma bam pese mbe sun mo anya sa na aka
5: eti se ne bi ni
1: beba e de ari
5: ne buo ne buo da su ni wa na o si
1: se meka sa fe na madwe na wasam no ho
5: a kan die le toy by force si die wa na do buo ko
1: meka sa no madwe na wasam na wo ka na ho anam sa na papa we di na be ni di
5: se wo do buo
1: se wo do buo nam se papa asam a wo ka ho yemfa asam to nche se abrofo di pray ni be si wo no se wo de mo franco si kuma se on franco si kejetia
5: yen pringo ni bibi ni kuni stampi bisi ni ti se biso
1: na ye ga se wo a wo do wo be kwa no wa be to de wo to wo buo ni e be wo se e be som no papa ticket ya pa ye be ni obi oduba wa mo to ne ma wo de
5: oduba market wo
1: ah ye be ni obi wo mu nyina ntre mu
5: wo firi ayi e fe wo sei a kom ye imra me duke ze na ayi ma bo bu de da
1: obi abu ni geto ma woko
5: bi e kokura ni se ndie wa
1: eti wa wo opese oku bia no so fo sa
5: so bi de ko
1: o ze me o de mbeka ho
5: se ka ko de ka ko na je na ndu ala mu wako
1: eti
5: nya wo ko
1: eze wa wa babu wa me de mako
5: ntentententent
1: nya me ta ze fuja ma hu wa gune de trim nya me shira ede na yehura osofo panyine martin fojoe wono so be ma na ka ho wono na yere
5: bishop
1: bishop martin fojoe wono na yere ayi
5: this is monica
1: ah wono de ne be ka ho ana
5: na ko
1: awono so be ko bi
5: wono de si
1: wono so so wono bo
5: wono bo obi a wono bo si e ma nya ma o bo
1: e frene na na ye mi di so so bo si
5: Wow,

0: pam wo na bi ade bo lesse no pam fifi ono mo e to so
1: mi asama ma me ne ka no wo ye na adwene se de ono ne bi aye ne na obegina haka ono wo ka che se bo na ho na gaye ono gaye o esimu sai ah obuwa enya sa na asem no tie ma me wa ni abo tre se asema sie oba ba ba tie obi anu masem de ono ne de obegina
2: ka che wo de ye ye ma wo tu ko ye wo se ma ko gaye ho
0: ano ase na ya ase me so aso mi ka mi je na mi ko se kan tan so mi to kon tempo da e to aka e no na me fire mpa ba ko aka de e bi di mi kan pa me ko e no ne bana so na ya ase te se nya sam ke to a ana yo gas water ani di spray na ya ase ana me ma no yesu mo jare de no mo
2: ye mama me ba wo si wo di di spray na ya ase
0: yo mpa ba ka te mpa ba ka de ai papa no ye ensu obi e fani gas water ona ni bi gas ne di kai second chance
2: video
3: papa
2: ba yan ba jo
0: second chance me pa to
2: second chance okay papa dum chege yo I want to go
0: for it okay ti mi as friend na ya se na adibu ye yes eti ni ya ka so ona na no me say wo de no call hospital say dey see ya na me see you ana wo de no call ye eti mo na afra me ka tell me say sika mo aje no wo so be dey sika say me nyim na za dad na sika ni me ho na me use ka me blame mo ho santa ho nti aje ne to ho nti adie ti eya yi no no na me ni ko na atre mi sika ya mi ba ya odi tu aka mi ti mi ni ya o mo de wo eti ba no zo no onye djuma na obo da je de fen tu close da je bi auto e de bo bo mpa bo mu no me ba to an
2: me ba to an
0: aha wa de ko ase gugu kina ani ya di wo che nso ni ko ka je di oko bo a na so asendu sika da bi a o sendu foto gana da je di no oko enti aya ya no ana no to no no so ma yadi abo mi dia menti ase enti wo wo to na ba na kokko boy no to ba na so yadi abo mi menti ase enti me ko pran no me ko alaji bi wanmo ana no me do so me fam mo ho ba na wan sey ya ne ho ba dwodwo na wo nyani sey yo ana ade na te so apokuo ana ode ba aye enti no e wo mu nyina ama e ya ma dance wo ba bi aye o mutu kota second e nyina mutu kota na mu no e wo wo ho ode ya se na e yade ba ni anko ba anko de ba kire o ano ade abọ no ban ya na nyen ni sey yo
2: me me ba o enti ade ade na ban ya no de kire obei
0: wa de kire no wa we
1: ni pa gani ni pa o ma mu we ni pa wa o ko se wuni ma de we ya se kire enye wa ya nko yi pie na tell what church o mu a ko wu ba bi a ho o ko fa sa ni free ye ko se bo ni wa se no kuro no ne enye na
2: to de ka wa na
1: ni pa ni wa se kire ma wa ni we da ko se se tu fra ma za zo ko
2: me ba me ba ma ma me de ma me ti o
0: o di ewe no ho nti o se o ba ba ho no mo a wo de so ye ya wa tete ni hu nyina ma na tete ne ba no ho ana o di ebi no ma na o di we no ho ansa na chire no se se aye doctor ni sika no wo se aye wo sika nti sa ne ba na mfa ma wo a wo ba di dia de ya da ase ana o ka se so nti mo dia so ya na ase e bi so ka ni wo ba ni ne die ni wo mo ma ko ho ma ana ye ntokwa ana o ba ni me bo atwe de e fie ba di a o te na o kwa wo wo ta atwe de e tan ana ba ni me bo atwe de ẹdun ẹti no ẹna asa ko ọjọ ato akọ bọọ mi na naa ya ọhụ mi ọha mi no na ti ba ni asọ ọma nyina ewu yẹ ne ba yẹfẹ na enu asọ wukọ na ọkọ bọ ẹkọ ọjọ ato akọ paa ni kyẹw ẹna enu asọ ọbẹ paa ni kyẹw sẹ atẹdi anu bọ ẹ mẹkẹtẹ ẹ pàṣẹ sẹ ọnkọ mi pàṣẹ mi ni nya sẹm ẹnti no mi yẹ ẹ no utu kọ ofie ukurom ẹkọ di ẹbẹ asọ abọ fún mi mmiẹnsa etu wọn ba no ẹna ọkẹtẹ mi ne ba ni fún mi kẹtẹ mi sẹ wọn fún mi kẹtẹ mi sẹ wọn nyẹm if I told the baby, I'll be sure I'm about to be a bad room here. The person is in the media and the boy. And I'm the black atoms of Amateur, only a bad room here, the different thing. And now I'm the black atoms of someone, I don't know, man, and all of them, you depend on me. And I'm a buyer. It's a buyer, and I have seen when I tell my man, I do why you are news after the castle and the castle. What about Brome? It's one summoned the man in him. Oh, man, no, for who could get a palm, a child. Now to what? I will need more animals. And I'm a king in Ferno.
2: Mama me ma wase yi nse ne baaye no do ma me ofa o de o mu koye
1: me pa cho
2: aha
1: ah ma jo ma ma si je ma me na so ma wa ka no me se o nya sa na o si aka no
2: se o ti mi nkyira me
1: ye me boa
2: mama me ba tie ensemu ana o ti fo mo kan nyina me tie o ba me wa kuma pa de wa mi si tie no o se no a na me hu fa me na me da o
1: okay ni nyina
2: enso me sori po be hwe mu mo po ye nyina me sa ba be hwe mu me wa kuma ma bibia no o nto boase e o ti mi nkyira me de me me nka no mfa obi oba bia no sa wache a ye betira wo kwan mo ma wasi so ti sa nti ne wa nti sa opa no sa de wo be kanu no ne nka ne sa ma odi a it won't work me be say a simple question me say o sinyi sen ne ba ye no wo de wo ma me ene ni ni anom ka ho e wo fa mo ba o de ho mo ko ya na mo anko
1: me ba sho mo ba
2: mi shu suma za maka sana
1: da bi saka mi chio mu sian tokwa ne ba na mi ko ofio ko ba abusi anfa ma na
3: sana sana esiso
2: mi ma sana mi bi sa o se se ne ma mi ke bi kwa na ma anko
0: ma nya nsa anpa me chao se mi ka ta se ni za mi se ni o da ko ni ntini sa ni mi se ni o ma anpa me chao
2: o bi sa wa se mu de yina no ma ba bi sa ho nya
0: mi se o ma ne no anpa mu ko ta da anpa me chao sa o mi sra no u ya ba fa ntini se bi a me fa chao o ma ne mu di ni ta da to ne na u ni obi
3: Pacho, ye can ye, ye dear ye say it to one when you am my own jew ye. Into all jew ye, you know. And I may obitia menaces or net nasenaku. Now, Miss Wilkins, all my guineas say it to you, dear.
0: Never to himself another woman, and to him, sir, no, not them and so now comes off on Saturday. This I know about
3: Frank and Topana or Mukoy and the Banana or Yakora. And so we are paying to me to me.
2: She wants to go on a mujak or day, sir, my mere woo, and a mujan as I said one in number money brass at your pay.
3: Mama, me patcho debi antisa, the man of call a ye, your friend, if
2: you just were now
3: a cra. If you guys have a name, I'm telling you, one or two would be sunny. You're funny, and Miss Walworth, you guys. You're in the sacra, many baba. Into one and another one who is
2: sleeping in the house, remember. Mammy, what's your say?
0: Hello,
2: Mammy, uncle.
0: Mammy,
2: to ask you, baby, I would do no.
0: The battle meets you.
2: Ah, to our son, Mr. Fibby, I would do no.
0: You do. Ana one more apartment so na me jai mane kai enti no me tam no so ye no e pa ho bo so me e ma ko ye no operation e ma me ba no o nu kwa wa ntia ni na ma ni me tia die aga de to ko di pa e de we tia dia ka no awo o ya no mbo ba ma ne sa kola na wo e sa sa wo na wo fo mo ba ya mo ba pa me so me ka se me jadi senti bu sa ma me sa ma nton to ba ko fo me na fa mla ne ba no
2: I'm not going to be able to do it.
1: There be also as a new York council.
2: See, everybody,
0: everybody, me ya ya no me ba na sa ko ba bi aya okokoye jono kokoye ejima na me ba na dan furu wa bi okire ana na mo onu mu ja gon ba ko fred wa bi okire ka se ni se me ba na wo ana obi san so wa wo ba ben na me ba ni kuta wo e fu okuta no no e titu ibi ya mu ibi etu wo dia e ni no e ta ta no ana na one do wa bi okire ni di sa wo so ana obi san so wa wo ba ben na so wa wo ben ma ana obi san so no ejima ben no ti bo me ya ejima o tu close na na me kokobo ana do obo se ka tense e de ko go 2 close no akon for some ana se nso utwa nso nso ko yiri fa we be na hu ente no me send you sika na o dia to mpa boa ana ti o ana de wo ama wo number ma no papa ya e de bana dan fure ka tense on che ma bo so me nso na wo fa fu na fure ka tense wo ba ne ne ba ne ne me ka sa e ti sika ne ho te no send ne o send 35 ye be si o ko no so ana ne cha te no send 35 ye be si so o de send be si so a o so de su o ho na wa le me unu le ba ni tra bi ana dis kana ko ha dan
2: me ba na me ba jina wa kakra Joyce o se Yo ka so te.
4: O mi te pa.
2: Na no kura na se no.
4: Pepa cho nya no kura.
2: Ni no kura o mi e de.
0: Ah, ana o se nya no kura.
4: Ma mi wo na o ti.
0: Unza unza e nka
4: se mo se mo ni ba ba ma ni.
0: O ma na se se o na ba ma ni ka ka na se. O
4: bi se ma se mo ta. Baba ma no, gbonle ne papa ni ma o ye ni na. O fo na so.
2: Pepa
4: cho o mi ti o mu.
0: O wonle ba ko to ko ko ni jawo ti.
4: O ta se o mi ya.
0: Ana ta shi mu ko bo turko fe ni akakra na mi tiri tra dan ana mi de ma no ya owo mu afa owo a
2: mama mi ba mi ba ho mi kakra bi mi ba Joyce 3500
4: away ah 3500 ana mi
2: chiro mu there be first question who ko school ah ho obi a woni ma die say
5: eya
2: question to answer 3500 away e wa mi ho afa ni ma be mi so say e dey
4: ho mi ho
2: aye de ne bedi wo
4: me pa cho de se bedi me ho na ye se o de me fu na me chat abe mu anu ala abe mu anu ka che ne se wonye adwuma bia de obese ne ne sika won wa muska ne di etie di ma na me so mi data sa ta na boye ma no so koyeji mi so mi data no ka che me se o chat ye ana o bisa aye abe mu anu se ne ho ye eti won ko na odi se ne bra na e da so chat no
2: enti de ma me ka se se ai se chat ni messages a woni be makro ni chat ye no na nipa ni nim se eye woni ni nia ni na chat what's the difference
5: na no
4: eh adu kro ba me chua se oku aye ni ntu na ma me ni na chat ye no
2: chat ase e ba na me ni tu ka bibi fufu eye de okay no no
4: ba cho o sika no de ma me no o san ni ma me no be ma no o san ni sika ni ya we se me me be si mi no ma so ya we se be si mi no ma na me fro wo me ba yi papa yi e fro wo ma na se wo bra le nya se ni sika no no se ni 35 million o se 5 million na da so ye mfa do to nku ni eyi o mo ma akora no na 3000 de je o so before se ye ka se na me tontom pa bo yi bi ana wo be ma ka so be di ba ti am ya konkra wo na 30 million no ye nya ya di akwa ko fampa wo ana me see you na mbo amane ade che ye no wo se sika na banja ade che na ofra te bugbo hwi na bae wo bae no me da ho no ma ade che na ase ye so ne ko handai na sa tam so be bi na ti office ko na aka wo amane
0: wo kwansa wo ye kwansa
4: cha mi se ye so ne ko handai ana me di wo ti ye
0: wo se ne me ya sale fie ra na ofra na bana ka ten sa wo be chi no me fe e ti ne balance ko de ma me ba no
4: ya ni abi ya ni abi na pochi ni enu na akwa ka se em wo me na me bayi ana ye jaaye na se ade a chea ye be ko afija ase na akopa bi ana me see you eti ye ade a chea no na be mo ya sa ba se me ni 5 million ma no na ofo ko to eyi no de bo 2 close na me se da bi ono so so sika be di ni sama pa so de ko gbo avie ta ko bo chacha no kwa bi so be fa so ada da wa di sika ni bi a eye eyi ama ka tem se ni ma me 5 na me se da bi 5
0: na me no na na pa ka tem se that is why we are so ho
4: e no pa se ta ye juma
0: na ja ka tem ni ma ko gu mu ni ya ni wa nti anko
4: na
0: no ri de wo na ma ma nti wo ni me ni na ko
4: e wa me so ada wa na se ki to so don bro me di sika because e no mo lu so ti na be ma no sanne no afa san no no so fa nya yi ana me ya prepare so se ana me felefo bi o tebro no no so wo be ma do ko tu na ni na ma me le fem na ma me le ka ta
0: ni
4: se na be ma na me ka ta ni e be ya me fo ni sika ma na me se ma de bia wo nya 70 million 20 million no da ko bo chacha 30 million we die o so ro ko fa pa wa me ma le fa nko sen na se bi o e ko mo de me ba ana se me be hia bi
2: ni
0: o ku ma ko ko mo ale ne da ko
4: ama no
0: ka ta discover o ni na na wi e me wa mo na ko wo tu ni wo fo cha afa pe di sitan so di ta ru gusu na ba da ku ana wo ni fa ba ni ni
4: na ma ni no ana ma ma no afa eni be ma no fra ni ma ni ni ma ni e bo na ma ni se se ni
2: sika no we
3: sika no we e ya mi ya ko
4: wa ma ma na be se
3: wa ma ma na ti ti ya
4: esa me ba cho me di hand
5: ai simple
4: Se
5: ti ma mi ke nya de
3: kro. Ha.
4: Ma,
3: se ti
4: na
3: ma,
4: woni se o di. Ya na mi ko ha dan no.
2: Joy.
3: O ko ha dan no woni be ma no so le tin. Be ma no de e de. Tietia.
0: Ma ni na tu. Me se be ba no da me volan da ti ase. O da ha da bo so me. Utu sale da mnyama nyina, utu kofada na fofo nane na bobra. Wo le skada beja no. Ni gena ne ka eyi, second time nyame sale be na da valanda tu a.
2: Ni ba o. Asale ko pese o sei sika no. Na so ma ne nse no. Ade na this particular one de o so ma ne nse no. Wa sai 7000. Wa sai akese ni nyina. So na no na te.
0: Etu dia suwa wode kwa ha dai na kwa fa dama fofa na kwete mabobra ni matres ni
4: janda kwa position na kwete na wode 5 million ani akwa kwa ni na kwa top ai ya de bubo babo na sa dami ube 5 million na kwa chacha ti ma plan kwa manu no no kwa bo ma mi amane ni ti ma ma no beti
2: na kwa ha ni woni ni na kwa tre
4: mi pa cho da na kwa ha ni
2: dai na kwa ha woni ni na kwa tre ma ni da bi chale ube ba boy ni wo so nja we mi ari o
4: mi pa cho de
2: ba ba bana
6: Ese so ma me se woni be maneti.
2: Mare. Mi chaji anya papa o.
6: Sama so woni be maneti. Woni be woni be.
2: Ano de ani shoot mi nyese ti kwa na mti wa sai. Se wo ba ne ma me chaji a woni ni mi elu na sama mo betie no.
3: Abotire.
2: Mo mpe.
3: Abotire.
2: Afama wa me kan ni de oba ne kan difference wo ye de.
6: Adekoro.
3: Adekoro.
2: Joyce.
3: Skano e ye no pre. Wo si maji.
2: Dabi mama. Wo ba ka kire o ka no wo famo se se de asem no adane na ye nka ne ye nka ne ye. Wo ba da ma wo.
7: Ane nka ne ye.
2: Ha.
6: Ana ka so de ma se ba o kan ya na ye gina so ne
2: de. Aha de aha ye nkura bo ni school wo jimi a ye ba mo jini a ma fie.
3: Sa.
2: Because what you were 23 years and that no me catch her say who pass school mu so person ko school who to ni san djuma bia correct abigio ngumu nyina and that dey say me wan e pam am abaya kitikitikitikitikit ni sabet ni ehia mi sisi mu that's why your master what you make akara wan hu mami
0: ano
2: mi pese ni disa won so asem bi say Enti dia na ekwa su nyina ekoba koba nyina yi ana mo ben na wonso ba tai wutu ye
0: mame ona na de no ho ele ehu ne ba no oso de skene su no ho wakoha da oti mu ntle ba ba nkata nsa oma ne mfa oso de su ho oma ne mfa eti de ne so de da valanda eti ese busum ne ntontom ansa na oso akwa eyi atabubu ni edo na akoba tu ko ze neska ana mi anze ko pa dai mi ana mi ye ko pa dai Ebi yeye, nti e tire no, ana me bape no e drive ni, kata nse de me ba se o tire na no. A se anu a wa mesi, nti o na le di me. Ana o fra no ma ne be di me. A fra no be di me so nse me ba ne, e si kata ni ya mo no, a fra no, o no tire be kata o se, se se o le di ma ye. Bo su je o ma pa no se su ni ye. Ana o kata nse se su ni ye no, o de ma no a, tu a ko pa o ba ya ni ba sa, e tu ti tem. Nti wa na ti te mu tire no ko o nfa so ya o nfa ntia.
2: E ba, mo do ne ka, wo ne ba ma ne ka
4: sa. So da bi da. Mene ba ma na ka bibi sa da.
0: Ama. Ama. Ama.
4: Odon ko. Ba mi we.
2: Debi, mi se.
0: Allo, mi ba ta mu te ne.
2: Mi ti o ma me ba mi pese mi ya clarification wa. Ne ba fa me ni so, me ba o.
0: Wo ya no da kola na ko tu we so. Wo ya no da kola na ko tu we so. Ene si se bi o anu mo. Me ba ta tu ne ni so no. Ono ka mi ta na me di an fo me ka te se. Mi me ni Na dit dok ma dok na show mi na secondary school. Ye na ye University of Cape Coast. Ne baba ya na no ye sent money there. E ti una yo ko baba ya na me da form. Na ka to en bakito na no ne kata no.
2: Ne ba mama ba cho me ba o. Eh ba mama. Sa time no asika ne ba ye no a. 3500 no. I will say now person be man be say ni ntine ma de ko han dan. Sa sa be na ne boy ni nya e de na one boy ran ko tra dan.
4: Me pa cho. Sani na ka mi chire mu mu ye na mate asem na se.
2: Wo de chire mu ane sa wo show ni nkwa kwa na ni be pon ni be pon. E ga sa be te me.
4: E no na mi chire se. Abe mu ane fra ni ma mu. E bo na mane se Joyce and Scabia be di mu mu.
2: O ka chire ni sa wo disika ni su mu.
4: O ka sa da. Na na na ku ka ka ze bo ni na to ma mi no ma mi su ni abo chire se o be ba be bu sa su ma ni mu asem no. A no na di na be ba ni asem no wa so. A no de ka di ho ka
2: no. So my question is we sit down na. Wo ni ane be ma ni nya ye. ɛyɛ asɛm na aba ɛna wopɛ sɛ woboa no ɛnti wode sika te sɛ wone woku no te wos ɔyɛ sika basabasa na sɛ wode han daa nyɛ fa na afa bɛma no ne kɔtem wohwe n'ani so mame wate na wada na wada fia no pa wada saa menim ne ɛkɔ so bia ɛdi ka akɔfrɛ no wante ɛnti no wode abɛka frɛfrɛ da no ɛnti ka wonya adan no okuru na aroka kofa ne se sika na na opese o sai ni be hwe bia media ye mpo manya dan tibra me kotere
4: me ba cho enti ofra maami me maami bo na mali se ai mi sika be di mo me se me fama na maami frem se be ya me first kan ma ka che ma se wo o ni situation me na mu e se akra ibi bi abedom abetam so oni sika no da ko ba vieta me we dia me fama no enti be ma no mi jina wo no ma na be ma no e maami efe be ma no mo mi frem me maami no na o ma o maami ho ala maami ne me maami ka sa se se me se me first kan ma ne dia o dia sume me fama ne baba ma ne dia o dia sume
0: ala o bua
4: busa ne sa busa maami ne sa ta ma ne me ne ayi ne baba ma ne ka sa ka sa wo dia mo na o jira ho bia ata o baba ma na ba ka dia o ne pa tra wo wo jira so a wo de ka ka sa se me no o ba ne sa bi o me ne ne dada mo ana me ne no a wo ho bi wo ni wo bi enti sa o ba ka ka sa mche wo ya bu tre na fira mo so na tie mo so ba ma sa
2: o ku no o my friend ne ya friend no he wasn't able to give us all this information ami mom na echira se me mu nyina chire wa kwa so wa nchire we mu ena ba ara ne wanka
4: sa me me de
2: na bi da bi da bi ada ne da ba e wanka se mama se bi ne osise sika nko se ke bi ko be di mi wo te se ba bi abi ti se sika na ko hada o to se mama be bo so
4: o se mi pa che o me ba ba ara ne bi mi se e ba o mo ba ba e de o mo ba e de ni na e ba ba mu ana na first thing na bi hi apote pa na na ma me de ba e
2: okay en ti se se no bi ano a wo ko boy e no ya frɛ wo sɛ bra meɛna ne deɛ maame wokɔkɔ sera a wobɛ wo kyii duabɔ no ho asɛm
4: ɛno kora deɛ na akyɛ kora duabɔ no deɛ august yɛ
2: mese dua no yɛfrɛ wo sɛ bra meɛna ne ama ɔka sɛ woakyi ma wonya mfie mu mfie
4: ɛpɛkyɛ daa bi da
2: maame
0: ɛlo
2: maame adɔnkɔ woatoratoakɔ da yi so
0: maame mpatɔ se
2: mese akɔda yi se woatwa atorato no so wɔ se duabɔ no wobiaa mfrɛ no sɛ wɔmmra ma mo nane
0: Ni sister, ni sister na na na ne ba won no. Obedi ya na otu mienu. Ye ko bi aba no so de ka mere ko ni sister ba. E ho apo no so. Ka me pese ka bo bi aba ba. Ye ko ye a, ye ko ye no. Ye me pese de ka no. Obeto ka so tune ne ba no so. Ama ne ba na kwa nza ma o su su. Ana de no fro obi sa o se. Wo o go o je so. E ta kwa le da ne ba no ma de ache. Ni na sa u ba ya obedi akola no no. Ana me na sa so no o sa ba se so da kona ko wehu
2: se se mama dia no na mi bi sa ho asem se o kai se dia bo no ma frɛ no a wo yɔ se wo da chima mo nyɛ nchima wie no aba
0: ya ko so mpra na ni na ya no to komfo ne da chi ni na no to so o chima da so bo so ni ofi ni si sa pe ni so o no mo ampa ni si sa le bi na o chi ne so da mi aga ni dia no wo ama e ta so na da komfo na nim wo pa ni fa fo no ko ma komfo no
2: Oba ni ba fo no ko. Me ba mama, dia mama ne kan ho so se.
4: E ba cho.
2: Wa dia no makoso akokon so bi wo.
4: Ya koso akoso a eni ka.
2: Ada ne eni ka.
4: O mu da de me ko ase yen ko da ni dia. Ya ko bi a eni ka na ya mama ba fie. Me pa cho, me ma chima. A wo ma mi wa, wo ni se ma chima. De ti na mama de ko abusu mu fie. Mama ni na mama de ko abusu fie na bra bra nwa me. Ni na kwa na wo sa wo bu ko twa gai. Na ta de ne e ti mi so ko. A ni ti na e ja ni ti mi na ne ye no. Ya ko no, wo ni mi ta cho mu fie me ni me na me. Wo se da me mra. A na mu su mi mi mi bi bi en ti mi di wo ti na ye ko ye. Ye ko ye ko mo ko sa su tire. E ma me no ye. A na fi wo me se se na be di mi so a le un ta ye.
2: En su tire ma me mo sa su tire.
0: Hello, se.
2: Wo sa su tire bi ma na no me.
0: Ani se ya ko aya no ono okasa me so me kasa ena konfon ma me sitire o me sitire no kosa bu rebe no de ba e ena o se bi ko bu kap no de ma ona de sa to akoma no so ni de nta ba ma nsua no so de bi ena o fo akoma o soro ena me so ma me se bi no mo ye na uni se u yo ba ti meni u di ka de fia to bebo dia ni eni si don si ma nsua ni me se mo bo dia o be o bu sa etisa me me nya wa e fo ko se nsua no a to be fia to bebo dia Wule so wetin ma eje na bo nyi mefie. Ebe fe ko shari so bo.
4: Tell ma me ba wo de bo je ni su ada no. Let me chima ye. Ade ate ye wa da ni me chima ne ba ye. so me kacha me sabe no so ne ne kwa pemzu nko da ne dia no me kacha o se ma ma bu mi nsa o se chi chi e twa mi ni wati
0: e ma me ne me a te ni o ba de me wo ma me ne me
4: ala mi dia che na me ko
0: ho ala mi dia
4: che na me dia che na me ko ya ka mo me ma kacha o se ma ma bu mi nsa ala de sto na mi ni wati na me ko ho
0: me ka me
4: Ola, eti edu ona mkache msema mkache maami nwe ni konfoni maami se mabini nsa ama konfoni maami kache msema mime sreni ya mko ni etu wano ma konfoni ma wudi obeye mipache wano etu wano mno na maami yudidu matana msume sosuwa eti konfoni ba ya nono osa usutine na maami se mime wano maami ni biya nilo ana wade nabu nkwa mime mle kwa tina baby eh baby
0: ana maami uswe nibi
4: abu ya
0: bani mi
4: ya me ya prame ni fraye wano uswe biya wano uswe biya ma buta tawe wo sala ba kata sibi mu nsuo nsuo me nyame kwa na ye de ma me no me
0: ama we de bia kwa ba bia ma nso de ada so
4: kuru mbi wo sa da wo so wo ni mpa sa nsuo ni bia ka ka trema ase me kwa na de ma me no me no me ye so mi so lu kwa bo so nda mu wono ana ye kwa ka ase mu na ana mu ka tem se mi fa bo so fa ansa ni ada ni dia
0: ya uko ni oja atu anu uka chane sa konfodi
4: wa
0: ema wadro ana konfodi waka chwa sa unko mu wadro na tia nkubidi ya wa enshua uko niyoko na data na atu konfodi no etu unye dojo adema wo
4: uwa atu ya kwa konfodi wa unu umani uai sa konfodi unu msa wa eye wabushi ya ni itini mwako kwa ye kana nano nebe buo bumu wa
0: unu nibushi ya ni na wai sese data no unu tome ue nibushi ya ni
4: see
2: Mama,
4: asa omo ayi mi sister radio mi ma re wa mba bi mi sister no le mi wo fa ya
2: be me be me ka kire wo se kwasi ada shi ame wo me wani su mu me ka kire wo se kwasi ada shi ame wan me ka se kwasi ada shi ame
3: wan ma ho fa wo tere wa
2: no we you be me na ya ni mama dem nya so di o time wa asemi ba ye nyine wuti ase wa anya hwe me se kwasi ada hia mo ba bia wo papa ne ye dey awo na me mo awo ne ye hwe asem ne nka because ba bia de huwa wura no wo du akiri o fra me
7: acho na be se me ba zo me ma fra me
2: o fra wan
7: ti ma
2: o fra wan e fi anya wo ho na papa wo
6: o sakra to
4: ne
2: e fi anya wo na papa wo
3: 22
2: ana ne wa ma
6: de na wo ma
2: if you say
6: I
2: am sir. I can't be person me me yede bo na wo ko ken.
6: Oh the social media ayo. Oh the TikTok ayo.
2: And the reason why I'm on here pissed off and say just say that be am person me didn't for bia. To say Lydia ya wo bai. Ya wo be jili bebe ya me ka try me say jojo na kuma na pressure ba me ji me ba wa man kwa ho. Wo ma me ba tai what na ha. Me di akoda na mo say. Hwe me akoda ni nyi nyi man firi bo ho. Na wo so me na wo ne nyi ne ba de ma ho. Ase bi e kan ko na wo twi. Ano ma ba kwa fa na ba me ji ado wo ji na come say say na wa ra bias. E na se na se mu kan ye na wa so wa ji me ka kranti. E na se ri ma se na se mu ni ye. Mi ni ni ye say.
7: Ah nyi wo ta me
2: ye to. Mama
7: aya
2: mama
7: de na ye kan na me se
3: mama
2: enti kwa ye pese e faso ye de bua wo enya ho na wo hwe bra na ba bi a wo papa wo no asembia wo abusu e ba ye so on se ono ne ma me agye gina me ma na tena e gina nche en ho no tena wo de asie o ka bi a so ngitu se ai
6: etisa o se ugba fom kura
2: ade na wo ye hu sa
6: o se ugba fom kura
2: bibi sa ye no ma vi esi e wo na wo papa no ma me ne ma me nsam se wo ni
6: ah
2: ne ma me nsam e na wo ma me firi mu o firi mu ye fi o na na wo kura bodi something na firi fi o
6: na firi fi o
2: bra na ko pata wo ma wa ma
6: ba wo de o ye ko isa kura
8: na na ma konfo so e na bra bra chim e na wan wan chim wan ya sey wan do wu ate
9: awo wu ko betimi ekubi e o tu se bedu me bu bonsa na ase wiase
8: ye ade ama ho ye sa gbe we kitikiti ni na no fela ni na mi ya ma o se ba ma na konfo ba fufu
9: aba
8: e no no ba na ti dance sey e no na ti me kakaka no ti mi sa se dey na o pe because akoda ni sika de wa wu si wo de sende e no mi sa wu si wa sende no na no kwese de ya o sende sika na ma ade na do wadwe ko bu so kuku ni mu ni wadwe sey
9: kunya wani na tunje na mpaju ba binya na uza oba
8: dai na ope
7: min
8: dai na
7: ope min pelo min nyawo asama ba ye na
8: de ba dai na ope se ye ye bua
7: oba e bia so sha bra no se papa u kwaji sika ni na u kwaji sika firi wono mo be di wa tenta enu su ka wusi na mede ne ba ye sika na na me ka na ye se tuesday no pa me so ye na na mu se wa send me 150
8: Okay.
7: I said
8: 2 weeks
7: ago,
8: I said, oh, madam, what is it? And one of me, when I'm a person, I'm a person. Oh, madam, let me see about me, Jimmy.
10: The money plate, you know, the fear.
9: Of the program. I mean, it will be there when those women's car die.
8: I mean, Mowdy,
9: my country, my book, my sister.
8: Huh? Mommy?
7: Hey!
8: Oh, don't call.
11: Hello?
8: Me, Pacho. I'm going to go to the house. Enti yebetu ni nyina ho na mona nsese papa bia yebeye e baba wo mu yenu ntem na yenhwe na bibia nkoto yie why
11: hello
8: mama mi ti o
11: me ba ni abara no atani ya na ni ya wa do bedi mi pa anse ni shawde me ba wonu no wo bi na baka to se woni atako da atani to ma ni ya me ba o ana me kwa atani ma mu ko bi sa no ana ochie mu nyina akere me shawde ko yi wo chaje ni ba so ba di ni yo nim na woni na da Eta kwa de ba ta wo ne jo ne ska na ma. Ni bi sa wa wo se, wo ne me ameba ne ko ba bi so bi mu ko to nye ma. Mu ko ya na ta te ho. E na ta ne so wo to ha na o ka tere. Me ba ka te o sa ta wo de o pema. E ti ko ne ne na na di sika ba ni ni. O na so na de u di ka ka tere ni.
8: Na na de me ba o ba cho o. Me ba. Ni ka se ye di ni die. E ma e ye me ba mpa cho. Me
11: O charge ne ne ne da jis kala ko sande o papa. E na me ka tell self. So me so free vanity akwa ni ataga. Ko wodi ni sai dem ni ka me nye. Si so bi o ba ya o po jama die. Me nye ne ba. Na ba ka.
8: A me don ko. Me pa cho wo.
11: Na ba to ko si ani be bodia.
8: Me ba o. Me ba.
11: Ani be bodia.
8: Me ma wo papa yi no fi mu no. Ye so o ho so o papa no. Ne fa bi pa e ben fi so akonya. Enti Minfa and in Tiabu and Mamma, we are free. San and say, I did not be up a day, you should be free. Until I may kind of say, Nanko Paya do my Juada, and Yakwada Nomra, Ebiana on some, Yawit near Dadiano, Yabetu Bafo, no, my dear Chile, near Ybiana Fiona for Yashakwadano, Misha, and Banu Abedan Tamun, Naya 2-1 among, why?
11: If you saw 2-4 and I should be on the balance standing 1.5.
8: Ma, me messi. Maybe I'll be DC, you know what can you now say? Mama, Bram, what can you be? You see, and you will ban on Casa. Yet, I am a man, Kaba, or the mobile money messages in our betray, and I'm a boy. Ain't you Juada? Wouldn't you Benjamin in Ambra? You're Bama Bofua Camu, never put down the piano. You're done, yeah, and she say, oh, wow. Ben bets me at the Ashen Badon. Na ya kwa no so me pa che o.
11: Hello.
8: Ba che o wo se.
11: U me pa che wuti me. Hello.
8: Ba che o mi ti.
0: ọba tí wọ́n kọ́rin tó túnú mi sí wọ́n máa mi ní akọ̀lá ní dáì adé tí omi dàpọ̀ ní kò bẹ́ sùn kò yẹ èké ẹnu ọmọ kẹta mi sẹ́yìn fọ́nkọ́ sọ ìṣẹ́ wẹ́ fẹ́ yẹ mímú di ọmọ mi lẹ́tọ̀ máa mi di blair ọ̀nà bọ̀ ayi àtẹ́ndé máa wá sí i bùsàn ìfúnra dé lẹ́tọ̀ ní máa ní ayẹ àtẹ́ndé máa fọ́ fúrẹ́ nínú ọkọ̀ yẹ
2: Me say I won't send Kaya be a chosen yaka.
0: Hello.
2: Kay
12: in freezer. Not time go. Oy mama da si. Ya be chi agba funi na. Na hospital admission for. Ya do problem dey bre. As I say, oy mama ya be jwa fortuna sia. Abrabo eni asetene mu nkomo no. Nyina ya yesu bibi no. Ye treten ya pum. Se be ya bibi abebo. Da we dey hospital. Your location no aim you no na Ghana ha currently no. Ebi wo eye Kumase Ejusu Krapa and I feel mo amore wo sehwi asanwe so ne mpote me ye wo sehwi asanwe so kesim me me nda koko abaji krom kwai no so e ho ye hospital no na mo amore ye e wo Eastern Region part of Greater Accra be bia wo bia na se bunu ne ahafo be bia wo hwe Adom TV sabre bia no be bia wo no pomoden ya se wo befa Kumase ka na usi Kumase ya wo bi sase me kwadwuso Ejuso fro juso ka kachi meet na se missi wo krapa Metro FM Junction woni e wo juso e twika asinyina wo kasa obi se wo Metro FM obi si wo junction no so a wo si wo abisa woni e ton ne ma wo ho ana krapa go ifelin station woni e wo ho nyina se me ko Dr. Dawud ho no ana se ye de inside chair hospital missi wo no fe kama wo ba na wo be wiem a yade a wo de fu fie ba ya yese bia no nyame nam doctor so wo do waya reserve ko fie yade a yensa no eye ni yare enti be bia wo hwe fu bia no anu asede nso e bia na wo de no de she na nya stroke mu de na chia problem no ye tia me tie wadadan be se mfie nu mie wadadan be se mfie nsun ye busia bo ho mpa ye nyina ne se da ko ye be ko akobo pum na ye nte ne nka bio na se woni party ase a emfa so wo no so enti ye number ye kese ye apik number no esen se tv so bre no en no so te se de ye ayenya e wo eye radio so nti no bo modin a ye kese ye apik number no na fred doctor Dawud personal number no no wo so a wo ti ye wo ka e be bia wo a wo ti ye bia no doctor number no ni ye fa pen na fa paper woni pen a wo fun ne kra bo boy 0244 0244 88 64 64 37 37 0244 0244 88 88 64 64 37 37 doctor number no baby a wo Ghana ha na se Europe baby a wo hwefu bia no wo fra doctor benya ho adaje woni Ghana kra obi treat you baby a wo bia no obe bro no ni me nyina ko ye me se ya de ayesa no do so inti se ma mo de so a woni se baby kan de doctor number na ma mo fra doctor make se ya obi tuma fra doctor Dawud obenya adaje nya abotre ene we din komuye na dwe kra me ye Dawud free sister capsules Ghana baby a wo hwe free bia wo de de nya no so be ko pharmacy bia ben wo Heba show baby e tuma bibidu over the counter kind of said drugstore wo kwa to drink ene ni nku in front of Dawud 360 capsules and then ointment in a num na se aho to two pan e wo so sasabro atena wo so wano mu mu se awo e sha se ba ye bidi bonya na se wo ko baby awo kakre bia
13: for quite this old two more a painless the cup. Mr. Cotto that will free sister caps to see a crammy over TV as you say, Yanity. If I know what to mean to Nakamu. Into the obey and I say, Sasabron, me mean baby, I am out of complaint. Who do you need to put to be put to be out of complaint? And answer one nine ponosu. One nine ponosu, I bring a cancer or uncle. Who do you need a wabasa? A woman, no one, son, I say, right? Emua, unya accident bi ada, unu mu mu e pa na ba. Koto ntoni 360 capsules. Dawo 360 capsules e dey kwa mi a wo pe wuti bi su ya. O ka ho ato ni nku no. Enti de obeye ne se, baby a ya wo no te. Se sasabro no baby a wo se sa ya wo no. O di nku no betwitwi wa no pani enu e se wo koto bi a. Ano to gari a, wo ate wo enti ni bi e twitwi wa no pani enu re. Se wo nine pono so, a go ni kan se uncle na ho. And you do baby a wootia for my now wall se panny bisho. What the ointment a best restaurant one of panny anyway. And answer would be an wabasa to send you in a make camel. What the ointment a best restaurant one of panny anyway. Now I'm no power paid any be a d. As an one to pine. To pine any woman yedding. A didn't see any. A bit me fred doctor. Yen and me patcho yin see any yedding. And to the obey and say I'm no power did be a yin. Who are you me and son? And you ran one me and son. Na ointment na said e mechre ono da wood ointment na de wo de betwitwi anopani anwumre na sasabro pains bi a wo te rheumatism na arthritis ah enu nti awoba ni su obi timi su so sama de yesa obi timi frozen no te dru anadwo amenna obi ya ka na etiem me nan no edru ba bi a abobe amadu 12 am ekɔ no obi kra timi ka so hu ni se ne nan ne de hunhun bi na ha no Mr. Yari, a woko, Yari a bit to me, while you any baby will be so on nail. There's a name in the pan. Ain't in a nature or set for 4,360 capsules or a cra. Baby, I a fool, no pharmacy shop to be our baby. Have man in important now. Maybe a two and drew pharmacy, have bar shop to be our baby. If you are now Kumasi, baby, I will pay Kumasi and important. And I say, Utia, a piano, Oka, pharmacy be a bin will be an also pay 3,360 capsules. And then an ointment, Dawood 360 capsules, and then an ointment. What now? What the ointment? Nature tree. No one on top pie and a set a matcher on a me and son of pa, me and saying you, me and son of pa, me and saying you, now arthritis and rheumatism now. And no to own Nantia would tear for myself on nine a sebi baku or same baku. Obi tia for monas won't crap on my own to me, tia and nine a swee. Oh no, top pie. Now the ointment, nature tree baby a year we are no. Obo nse o mwa jo se ya fom. Namba ni good screen ni so fre 0244-88-64-37. Dr. Dawood namba no no. Ye wa teli se o. Enun so ye 0201-0201-68-17-17. Enun ye teli se o namba. Baby ye wo ya se ye wo sisi. Usisi, wachika saye, ubi da sorry seya, umtumi ntini ni mu. Ubu wanyasa wa da sorry, otina seno obe sorry ya, mechika saye nini sisi no, jise waswa adie mu, pile bisi wa anu wasumu. Adie bie timi so mbiye jise wasumu ansanu weti miya sorry ya jina. Mese o nantie ya adie buwa nipami yenya humodeng. O nantie buwa mwakuma ye, juma ye, mamoje die frisani ye. Eno ntina so ubi nya stroke, kuna oko hospital. Na before so obe recover no utime nante kakra ka kire ne se enu ju anase dura no pa aya nante kakra exercise an kakra kra enti nipa bia sisia de ana okotodwe ama wo utime nante no mesro e side ya de foforo brew because o nante ya be boa wo ama mogya na timi ade afrosane ye wo enti usisi ne ba bia ye wo ya no etwe wa fa wo nifa anase obenku edru ba bia na wo to asem utumu se etwetwe Ne jail, wanting me to me was one a jay, a bobby ne jay, a one and sa, a posse say, you know, it's me and a ya, a dear crana, a was one a jay, a dear crana, it's me was one a dear nefrato. Baby, I will pay a TV station, you see, baby, I will pay a free, be a doctor number, no may sign the amount. Bobia will be a 0244-0244-88-64-37-0244-88-64-37-0244-88-64-37-doctor personal number no friend doctor over boy to us internet to show on sano na yeti tiriti ni nyina no onum dawo 3 sister capsules now the ointment ni twitwia obo se bibia e fine enti brena so gana baby a wahwe ye free bia ode de nyane so obeko heba show bia ben over the counter ana pharmacy also pay Dawu 3 sister capsules and then an ointment. So toto pay ya no ato ni nko 0244-0244-88-64-37 Dawu Herbal Center. Wasi dua mayara
7: sa sa enti kona koko pe bi na wonso ebobo akonyo yo ekumi o esi me tina se ya just am gida m kakra and they say there's a magic as I look around, even so. I got to so soon. I'm feeling
13: sure.
7: Monday to Friday.
13: It's name, sir.
7: It's
13: we hear capsules
7: saying, yeah, you know, it's happening. I'm remember it is a command from some of the other one. If I crono day, only a query crutch, work of ye. As I said, Udika and a Caribbean Zania coin. And I'm a tadi, I'll be young collections. Oh, no, not now. I'm moving to evangelism. Abi young ene pam ye edema me pacho o atasemaso station bomodi ya na ko besi wo ba bia wo be pam ota de ne dia brew akra atak abochefo ni nyina no moni no entwetwe nkomo ne number no eye 0598990201 0598990201 Utilicious by Jess and then makeup we wig nyina no what you say we physicals full 80 freno makeup in so onwa ene ye ne kama very simple but nice or yeah fixing and wig installation obey yama acrylic notes as you mortgage 2 friend was 0243-006711 and I face 0508-148378 Chocho skincare product was it bra never pebby our herbal cream or royal gel or 100 foot cream Chocho skin toner what when you have to go
14: Cho Center ewo wonko tri ase wa moto mu bibia wo di chocho fra wonku in fact e ma wunya brodia efe ankasa edi na hima chocho de efe na bedum gana e ma no abo amani yipa
7: okay Mr. Wada eye supermarket nkechu na kesie mu nyina wo benya bi wono mato 0504-555535 and I say eye
14: 0504-555-385 Ayi osano enye enfi usukura.
7: Okay, Mr. Wada. Pharmacy sinketwani akasie munyina obenya bi 0546-189-405-0203-822-855.
14: Abro Super Blacks. Enye kumto. Enye brasin tumu se Abro Insecticide.
7: Abro Super Blast.
14: Abadi asase fi se ye ba wi ase o ma hu DNA no
7: ah
14: anya brantie no adu foto tu ni DNA ni e ba be ye
7: ah
14: eh nai ma anyu da mi ni na abadi asase e kire se abu enyi ni pa ye atetede ye
15: yes
14: ana fe no ay tortoise
15: okay
14: o ti ma se tortoise yes o yo ba ye fe no tortoise dem my fe no tortoise
15: agosi me ba jo senta Instagram gana ha ba bia e bi wo offer 0244335168 na waje wo die die na bia pai doctor wey doctor other card ye no wey wo wey na na na na ade production won ka ho
14: ah oh nanka me pese me ye doctor adwuma no
15: da bi bra ba se contrast ni content na
14: bi ko bo we die na me interested
15: Adi ene we no.
14: Me highly dressed.
15: Mo ko beba mi playback and I no so many production.
14: Eh.
15: Ma je.
14: Mm. Because boy me say me papa no. Papa no say uhia di ene. Ma me no so say oba no no. Nti eya three defilement.
15: Okay.
14: Eh three
15: three defilement. No family ya mama me.
14: Three defilement.
15: Okay, nti Madam Kate.
14: Dada we.
15: Eni papuche. Ana wona mede kwakwa Dubai ye.
14: Ne ba che wo ya wo dia. Eh wo je pa die pa no no.
15: Fa na ne ngonte na be ni gane. O se. Kwadwa du ni.
14: Mhm.
15: Ana wo ye de kwaku chire. Kwadwa je.
16: Kwaku chire ndo wa ma.
15: Kwaku chire na ma.
14: Kwaku chire no sia we bi o se me ba no.
15: Ah kwaku chire no no.
14: Ah wo sia ba we bi o se me ba no. Ba ne se nya me papa no. Me papa wo fie. Ama papa we nsu se kwaku chire na ko papa we wa ko gacha nse akora na aga sa oba no no ko bi sa were ne me ba ama papa se da bi ma he obi ma ga mi yire ba ama akora na du 42 wo se oba
15: se 40 ye 42
14: ana na ofi fi ba na tu abe kan
15: ma be na what is eh media ya kama ade na ye unyina so open che ma se akoda yi enye kwaku chire ba ye papa iba
3: yen san ku e chika kra ni chance me de sem de ko ku papa na me na nyi moye
15: woni kwa ku chire na anye adentia
3: me de sem ni jai ye na na chi ti me de
15: woni ni jai e ni sen yan san wo be fa papa yi
3: a chai be ba fi kra me na me ni sen ti
15: e ye be 1 year nta okay na de ti no so chinchina nyi sen ye ne ba
3: me de mi pacho ni de mi ti mi chire sa asem ni bia se bia empra me ne twen yana na na anwo na me ni bia ko wu no se yana ba bia me ndi mama na na ni ti mi e ni asa asem ni se
15: ah o last one ni wote
16: o jale
15: abi se abra Facebook e show 104.5 eja me ba
14: for your good for the due respect
15: yeah
14: could you allow us to predict
15: no you need prediction time
14: okay. Oh, I'm interested with the prediction
15: che you need prediction what am I going to predict
16: mami webe o predict na na we do predict in
15: the predict
16: na na we do
14: predict ba kuno ya juma
16: che wa wetin o ku apim ni se ma say wo metin ye wi an wa kada o kada we say ni mo say
15: o predict
14: it no predict
15: me fa che bra Facebook e show 104.5 YouTube ni Insure TV, Fal TV to Adom TV. When your bema won no watch for 40 years. On one national feeling kwa beme voa sedan sana okay. Mm-hmm. Na bema fufro bi sorry else ya kodani ye meba e meba e meba. Why you bold? And wako penini was a bana who ran na office yo bano. Aye meba. Asa penini
14: asa to kamanu. Ore ni nyina osatoka.
15: Asatoka akura manu nom ni ade chese de huma kwadim. Na opanyini ti wodi no se debi. Asemwe e kire me so. Enti na ba ni abeye hwehwemu. Eja. E de na ma uji dis akoda ye oba.
16: Mi de onima. De mi ni se mi de mi se mi ni. Na mi de na wo. Mi de mi e de na kuma so e mi ba.
15: Sabre no na ne no ho na ne nko akukire no
16: minita ni hu no 2022 ana mdi hu nko akukire no
15: enti woni oba yi wo ho no mu nyina 40 years ago ni nyina wa mu ne di
16: minita until 2022
15: awo yi ne ho adi
16: awo ba manim straight se ne ba ne akure yi
15: okay ma me osi mere bi wo mu ma osi ka bi ma wo je osi ni fta si
3: gesi adi a chempu
15: na ni ba ese
3: ache aji sabre na mbe ya nya accident impu
15: ah o praia no mono
3: praia no
16: 2018
15: in accident in 2017
3: okay
16: first September
15: okay na na me bi sa se den ne mo ma osika ne ma oje
3: e 50 cedi o se ne obu ɔno ma sɛ biɛ wone no bɛtwe nkora na bi a wone no agyae na wobɛ pira a obisaa me sɛ yɛse woba dwo wɔpira na mese aae ɛne ɔse ne agyeyi fitɛ si de tɔkɔ suama ne ɛna meso megyeeyɛ ɛndeɛ
15: megyeeyiɛndeɛ
3: megyeeyi
15: nti wosi afe ntam ɛna
3: gyaeɛpapa
15: wohwɛ mmɛma no mmienu wapapa ne wan
6: wo
15: papa ne kwadwoado na facebook dɔkota yɛnte ana yɛmfa hyɛkyerɛ na nkakae kyɛdo hyɛkyerɛ so akanyɛ
12: bamoma
15: yɛnya kae na moayi deɛ yɛnna confidential no sɛ bɛyɛ a wobɛteɛ koraa no ɛyɛ boakye
6: didinwɛ
15: mame sɛ wokunu yi wɔbɔwamanneɛ wobɛyɛ papa yi bɔwamanneɛ sɛ yɛbɛɛdiɛ ne na wote aseɛ baɛ me boa nti wogye wo de nti na baɛ
3: ok
6: ok na mame mɛgyina mama kwakuk

0: ni papa wa ehwe be ma wanyini o 40 years had a bond that wa create to no papa in term investment a papa ya ye woni msa by now ne ba wa 40 years
1: another million
0: ama wo be ya sa wo kra to ni bedi mame me che wo fa fa sa emotional blackmail na mo di blackmail na ma no enti wo bi di ka kachre me it is better say obaka bi bi papa bi a chere mi say bi anoba enfum so ne wa ha it is say na me ne wa wie anya sa dia obachre obai papa
2: na ma me say abamu mpura
0: ne papa ne hwan
2: ni mi dia mi sa bia na me wo sa 20 years ne mi mi se se no me yule fufu nsem bi bebrebe nti mi enya bia mi kwa kuche na me ne twa mpura no ana mi nti mi ni ja ye na me sa papa yi
0: kwa kuche ne ma ma wa fa no
2: o fa choze no
0: wo mpata mu wo no be mo ma ne se kwa kuche ka chere ne se ni ba
2: na wa ka chere ne
0: ana wo
2: ana me ka chere ne se enya ne ba no to mu na mo nka sa se mu en chere no
0: se se ni ye ne se nya papa yi ba
1: se se di ye ne no ama ye hu kwa kuche ne hu se ne bani
0: Papa, ah, I'm going to go to the
3: shut up!
0: What are you saying?
2: You're going to go to the house.
0: Catching, be so mammy so before we.
1: Mam, patch on papa.
0: Wa akoda yi ne papa we 40 years ni eja nti mmre ya na
4: ma bre
0: nisan
4: akua akoya di papa we
2: mi ya me kwa mi tiwa mi se se ni be ma
0: mama na
4: mama titin se na
2: wu be ma ni
4: titin se
2: na
0: ya
2: na
0: ya sa obe chi
2: ne ne na akoya
1: mi because na na akoya no wu ni papa na na ma da ma
3: 40 minutes 40 minutes
1: ebia nenye ne ba mo no so
0: se se kwa kuchire ni yego huni
1: o ba ba kwa kuchire madam fu
0: ase se no
2: oho
0: o wa ibet mi aba che se kwa kuchire no na
1: kwa kuchire so
0: yo wa kwa kuchire
4: na enyi na so wa ma
0: lebeli
4: kwa so wa ma ne ebeti na ba so wa ma ne so wa ma ne ebeti na
0: pia se ni o confidence se
1: onu
0: to se ba ba se ne ba
1: to se na ni manka
0: ye ba kwa kuchire
1: ba ma ba tre
0: wa ima ye me de obo ba hana na hu se papa enye ne bani
1: obo
0: ye hu kwa kwa ya
1: e bi na na ba hu se difference na ma oba na mke be chere se me ba no ne papa ni na to go
2: me mi an ka sa no tigo no
1: ti de se
2: se me wo se so an na me ya le me ya me ya
0: me ba na
2: me na mi bi me na enji ye ni ye ni ba ma kura me ne
1: ko si se ba ma sim pam pam pam
0: na
1: ba ba wo se ka to se akola ni
0: sa ka sa mi ti o
4: ema e pa che o se koku chire ni jina ha ne se akwa o su tiwo ni ma sisi ne bi ani sisi ne bi
2: ani se lo ko su chire jina ni se
0: lo ko koku chire
2: ni ma ma ko koku chire
0: ni
2: ma wa mra
4: o ni ma mi su mu ma ni ba tu mu su mu o
2: o ko koku chire ni
0: se
2: lo
0: ba
2: ku chire ni se lo
1: ba wo se ni hun shire
0: yes
1: ya I need to amine hene left hand and bit me asen and no many right side
0: objection
1: yes sir
0: mame me tiwo
2: oh yes yes
0: ma I catch it boy ya me so mame ni me chi no
5: ya
0: chi na
5: ye
0: ma
1: chi no bi de mo ba de chi

0: Okay.
1: Enti ka chere ne se wo bibi ka won ka na me honto me. Anya sa me no bi ni nyonyonyonyonyo. Wo bibi ka wo be ka ma me ho na
2: me se me me.
1: Dia wo ka ma ni na
2: na wo ni bi ni na. Dia na
1: mo
2: ni bi bi.
1: Wo
2: ni bi bi na.
3: Starting for tama wo na 18 years we be ni na. Wo so wo sister something. Wo ni ma ba ko so ni na. Enti bi ni ho na ka ma nya ya wo se de sitie.
1: Ah. Why a disgrace and now man
2: when is Abrela?
3: DJ,
2: now me come up here, now me wear my casket, now me move. That ye, well, be a cosiage man, we palm and any chain plan. And Sana,
3: I don't know what you
1: are,
2: and
1: I was
2: saying, I don't know what you say.
1: I was saying, my friend, I am.
2: And I'm sat on the fire, quite quickly.
1: I'm not going to take up an apple, so I'm an
3: I'm going to chop. O sia me kansa asa me kire me.
1: Eh,
3: e me pa na ye, e pa na me. Ba ono die eye once of oro fu me ka nyina. Na on ka bi ba, sa be na o ka asa. No ano nsa.
1: Ano o fa ne tra.
3: O kansa asa me ti fi fa, ta be fro so an ka bi an dey.
1: An ti an
3: ti bi mo fu mo. A me ni ni ni ni ba nyina ye de.
1: Mama,
3: ba e wo.
1: Sebi sebi
3: sebi mana o ka.
1: Me fara.
3: Ambe ka so wa so wa ku si mi ti. Ma mu sa me ma me ye dey. E da ko fu se.
1: Mama, abo abo ja nta.
3: Ayi asem na ye dey. Atu.
1: Eh?
3: Ta ko si aje ma ye no kura se dey.
1: Enti ye dey na ko si aje ma ka bi a kire wo bayi. Kwa ku kire aka bi a kire wo
2: bayi. Ko si aje ma ni bi se me fara no ye. Men pina me fara ye na me wo da.
1: Na se na ba ma we so mo na fara na fara se ni abema.
2: One day, na na na na, and your man.
1: Oh, my God! Papa, why?
3: Na na, my papa no dinner time. Ni dinner so ni sin.
2: I no dinner time ni say. Papa, why? Na na, and your man. My dinner time say, your dinner time say. Just our swanee be five phone. Uma ba say, kuya wa mi yangu na mso. Yebe kokura na. Na na, imuni ya mai. Eti ni abotire. Na ba chichire ni. What the mere to care, what the mere bad. I'm so mean and cast a minco. Nadia and my grandway. Never came kind of minco. Then the sanity idea, and I'm so mean as I say, I'm coming, sir. Bones, so I want to tell me.
1: I let me tell
2: you, what I'm going to do.
3: I bought bare 5:13, and then the coroner and Cobona man, they say, Cecil, pay for a fray, 80 yam boa, na yambra, or you might say when you so was. Afraid to my tongue that will some pay for.
2: Kwa kuche nijie, enye ni ba, enye nka enye nka, mekadi ya, kene nanka ya kusia jima ino. Enye nka enye nka enye nka.
1: Kusia jima ino.
2: Oh, dadi, enye nijia.
1: Hey!
2: Sisi huo nijia, enye nijia.
3: Na kusia jima ino, we no mwana udika.
1: Na sadoo
2: kwa. Akusia jima ino.
3: Akusia jima ino. We nini jaya na akofa, ya kuni ya fenise.
2: Wandia kwa dia dia, wanubia dia, kwa kuche nijia maamfani mpransa huu. Nami ni nisi ni vato suwa jistu. Anisia. Anisia me maamfani mpyo. Media, anukwende wa sami ka. Swati ya siya. Media, nukwende wa sami maamfani mpyo.
1: Matina si.
2: Sabre nuhu kita maaba.
1: Ano ya de boyfriend.
2: Yes.
1: Ano uchano hu kwa ti hotu
2: ba. Enzimi ya ya no, nami uwe fita maaba ni bibiwa. Ano, nami ya, nukwa si, nukwa jibi. Nukwa jibi. Nami nina, sana me ni na ntena se we kon want two times pe
1: je
2: en kan popra no ade achi ye na bu ni nsa na me so ni se we bi me na vivi ama
3: te ko se aje ma
0: be kan go
2: ba me ba cha en
1: ka ka ni awon ka chire no wo na me wa wo
3: ah se se de se
1: me se ma chire no wo se ne se
3: ah o chire de be chire no
1: okay
3: me chire chire se se se kwa after e chire no
1: yeah
3: me si ka se wo di ma me no de e se o ve no di ma de
1: o sha say na ka ba je
3: okay me de me bo ka 4.5 billion
1: 450,000
4: 450,000
5: Yo yi ma ka me ko ba o no che se afena no fia
4: na si
5: na
4: fe
5: na
4: na
5: ka kra wono ti se me ko ba na ka kra ba mu a
4: na de na ba tin hoso
5: so abi wo wo be ti se o se e
6: ya ma
4: ma ku
5: be en dai o se o be de nya wi ante
4: o ma e
5: na se ka kra ba
4: mu o ma
5: case bi se ba ha
4: mhm
5: na sister no 56 years
4: yeah
5: na se papa ne japade papa ne ti abrochi ba me fi time papa ne ti abrochi na ne japade sister no e ko ho
4: ne ba ne nti
5: e na papa no ya na dwen se onem akolade ma me twem pra no ono wa hu se nye ne ba ba ne nua ma ka che ne se nye twe children so nkwa e kotobi ti ga ne ho
4: ya na di na ye nko
5: ene no ma wa ye papa so ma ba di ye ni oba ye na nye ne ba ne sister 56 years old papa no wa fa se ti wa se ye de ni se Ilie ni vise ni na hatsana.
4: Oh,
5: into the bay and said, "O no ani mi aba no. Ya mi adu not as one na bay." E no si wo fa. Se se e be dey. Obi ani mi se wo ba. Ti ya malaka.
4: Da be tete.
5: Da be pare dia na make o.
4: Ah, but we ni
5: 56 o.
4: Ah. Mami, what's 4.5 billion? Titi sikano, what's on the say? Aha na de chie no beba no. We na be no match.
5: We se court ne be chire. Court already
4: is done. Asebi odi tumwa, na ne enu anu se yede ne ko. Na o makọ sign ni ewo ho. Ni ekọ ye ni.
7: Na man di makọ yam.
4: Yeah.
5: I was when ya.
7: Na de abi se de no kwada de ade ato.
4: Mhm. Biti o
8: ni se wonu ngwa se maka o.
4: Biti o.
5: O kanu kure se o so ye ba ma ni. Mhm.
4: Na cho miti o mama. Eda se wo bechire. Ode, oda eda se wo bechira kora ne papa. Ne ye hunu bi ye ka. Ana se wo betwa papa ne bere ko mempe kasa bebre. Hm? Ana ma diam sa. Na se ni na ja message, please take it easy. Ne sa ka wo zo ni ne. Wo be pon akoji. Hm? Eche bo. O se me se. O se me se. Mami na so onye serious o.
9: Mami ma na serious o.
4: Enti ka sei. Sese ba ba ya wo se anye ne ba no. Nyankopon ye ya dum a kyna. Kyna no pa ko. Druhantem. Ne ene wo nko ho ye he.
7: Wo wase.
4: Ye ne wo nko. Wo wase ho. Yanko re kwa ku kyre ne nka kyre ne se. Ye be ye di ye ne no. Papa ne di kwa ku kyre no.
7: Na wo kwa ku kyre ne wo.
4: Wo di kwa kwa de
7: fempo
4: do adwado. Kwa adwado. Ye ye di ye ne yin ye kwa adwado ba. Enti ye fo no so. Doctor, e chan abo an wo twa bi on twa bi e chi ne wo be be gina na fa sample. Ye ne wo ne ko.
10: Yo.
4: Why?
10: Yo, mami.
5: Pa cho.
4: E ja miti.
5: Na oyin mami pa cho. Sa mami wi. Si ye ja ne so on ko ni ko mo no so do ro ma. Oni an adu ka ni be ti ko mo.
9: Ah, me gya na ze ka na me ba.
5: E si di te sa mami wi awo.
9: Me se me kwa
4: yanchono
9: me kwa mi wa ni wa ni na me ko
4: mate
9: me ana juka me hini na me me ko
5: juka ro kokora
9: me kwa eni na me ko
5: na me
4: e do na asiye
9: me ya hini na me ko eni na me ko me ni tu ana me wa shwa do wa me wa ba bia me ko enka enka asam ba ke no ka me ko
5: e mo no nyi
9: me kwa eni na me ko
7: e gato na mdi
9: so so ni na bia me ko ba bia ni wa me ko
7: me sina na di asi no
9: Ayin na nwa mi kwa se yeye nti
4: mo die. Mama, mami. Put shut up.
7: Immediate to me die. mini papa bi awo baabi nim sɛ papa no sɛbi daakye mene wo deɛ wobɛdi kan agya wɔ bi sɛ no ɔmfiri mu gyame a mɛyɛ ne papa yie nti sɛ mepapa ayɛ dɛ ɛno no nti saa na me so ɔmfa me sɛ so ne baa yɛ dɛn fii mene papa bi
0: a Do you have any idea what you just
9: did?
6: Holy Spirit can what? You're telling me more of that movie.
10: Jesus is coming.
6: Ha! Asa miya mara hu.
9: Ojo.
6: Misro wati. Biya biya lo biya dama chame wati. Jo, wongwani. Ni biya biya woku. Ubanyo ma chame wati.
0: Wow, gosh.
6: Biya ma chame wati. But ni biya ma yo biya wajo. Wajame, mini misa gwala nwa mbira nubo. Mika nwa mbira nubo wane ya tuwa wati. Wajo. Bibiya chame wati. Bibiya ma chame. Wato wajine ni kwa minyama. Wati. Wajo. Isla wati. Bibi ama chame wati. No, we need a baby out of the bag. We need a baby out of the bag. We need a baby out of the bag.
11: My infant. Why? Sammy?
6: Yes, you can see a pal.
9: Naima,
6: you can see a
9: pal. Naima, my son, my wife. Naima, so bad.
12: My patrol number is
6: 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 57 0545 47 11 1 39 55 7 57 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1 39 55 7 0545 47 11 1
4: di nkɔmɔ afa biya n'enyi why
12: yeah, mami.
4: All right nyakopɔ nhyira ɛna ɛyɛ awoda kɛseɛ paa na awoda wei yɛa ne yɛba ne aba bɛdi keeki ne ɛfɛ wɔse handle with care but ɔmɛ yɛ handle with care paa kɛa instructions ne nyinaa wɔ ho keeki ɛfiri kescon kescon bakes and more if I show the number here 050-828-336 and 0266-167-455 Upe cake be a for occasion. Okay, so be this as a birthday and one dear. But you're

0: adesema ba me ma munyina adwuma mu atransia bia ebre no aso sia di wi asim sia adwuma di ebre mu na de di kai ya da wo peti na me so me prema kama kire wo ene ya bra bo mu nsem ye na mu nipa ye se bode dwo wan kusa no a ebehye da ya ye se bode dwo wan kusa ye ne a ebehye enti ene so so ya transia ene eye ya wada osumi ye wuram pepepepepepepepepepepepepe ye dia sedama nananom di bia manyame di bia ma honhoma wosoro di wonsuom di wa asase ase asase ani nnuam mepom omunyina ka ho bi ana yetima beduru ha franki munya de ni fiso enti ene so so ya ba na ya ba no ye sone bedem ma mamenche ma me atwa mansa ewo afijase na fei eye oba pasisi of all people bookroom eso so memo adwere nwumere na machia osofo apia kubi da no frame ba bia woni de mirira fika kra o frame bi ne me di nkomo na yetiefo na ewiasimu sem family club members ba bia mo bia eso so ye memo adwere nwumere mama luwa tonsu si kone oso wo bekwai wo ye kuba ofayi maso ofumesha anyumere mi chemu nyina matrase na matrase mi de bibi ebremo ena se matudi se sisi waso ebi ba bia ye ho se waso asi na de obetie nyina na bebu a unduruda de ye wo kro no unduruda ade ebesa akwam na de obema atane so ne gyina wachi a woka ho asem no eti sisi waso maputo bibi ewo bofo kasem ma memfa mawo ansana mabasam nyina ben e de amawo Israel 104.5 a frog decided to reach the top of the tree. All the frogs shouted, "It's impossible, it's impossible." Still the frog reaches the top. How? Because he was deaf and he thought everyone was encouraging him to reach the top. Be deaf to negative thoughts if your aim is to reach your goal. Seduru baby ya yohu se de waso asie no na beduru de awokro abo apunchene no so obefuru bia akosi na pampam onuanu ma apunchene no tie o asema meka kire onne no yanka se kotre yanka tefre yanka ntatia yanka se nkanka yanka nyanyanjere yanka kotre wanwa yanka bomote yanka dwene yanka kotɔ dede na no de control enti onua ne nko ofo pontre ne fo no eka chense enye yie na enam sɛ na na so asie enti no woni so mo bɔ na mo ye pɛgya nsa kɔ soro no a ye bebie bie ya no no hɔ manim no woni sɛ ese kɔ na bedru wo mani ba mo soro na pontre ne sidua na pampam edru ba bia de wo ye ne sisi waso maame edru ba bia de wo pɛ no sisi waso edru ba bia buta ye bi asiwa ni soro no sisi waso na sɛ die nipa bɛka nyina na bɛgyina manim wo aye a wo nuro o hwɛ baby okoto asase e beka kire se aha tumi betia utumi ntena se wo se waso da ho betia untimi si ukoto fie beka kire se he papa we wani ya wanam ba bi o kuta tumi no di sisi adan no kotra mu awunya sika sika nyina be kon ho de wo no a wo kanso oni papa na kura telephone number on to no kura ma na chinda na so yesi yesi he ye wo kura se ne so kokoko ba se a wo tin sem pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ye ma kom ha no ne nsem a yate afa kuma se ho sem a yate afa nkan ho sem a yate afa ko kesi ntakura de ene aburu kire nsem no master eso se nipa no kura no se bia bura se bia som me ka se de twane nyi nipa no twa be wa kura na se ono ansa wo da wiram o ma fi kura wo da be so eso ko to no pa no bo story a be ka ka Trump ne e wo mo ma didi kai sa bre no ane wa kura se no ayi se Trump kura de ne wo kuru mi anom be didi president e bi mo ba twam da da da da kura no
1: master me se die wo yo no se wa nyo wo se wa so asi a nko duru da obeka kwa mu eduru ba bia sisi wa so he obebie company nipa beka sa ho wo kwa ware abusu a wo kwa wa mu ye beka kire wo ezu oni mu bia wo fie ho wo bi na toka akra se kwaji kotwi a ye beka ho asem papa we ka obenya sempe wo de bebo nipa no ama reference papa we ka abo nipa benson ese die uyu bia siwaso na azu begina ya no awumro ade e besan kwam ade e bia siwani so bia wanim na ye ho so waso asi na ponkyere ne ebra odi si na ni se obofuru dua no oyɛ ne ho se na so asi onte kasa tie enye ye it's impossible it's impossible no okonanim womani ba mo ho so no no mo kasa is impossible no na ye bo ensem ma no you have done well yay sane ni patie wadam fo betima ka kire wo se ade we nye ye twaso amwa wo yise wasi waso anza so waso ansi a de ye wo pa wunya waso ansi a de ye wo kro wo nuru so waso ansi a de ye wo dwene ho na mam e be ka trim Isua 104.5 Yeni komo 0322083583 0322083582 0322083582 0322083583 Isua 104.5 Yeni komo nyumre na sanity Agofia
2: Amifia
1: Ma nira na
2: Ye ba to
1: Ma mi majo
2: Doza
1: Ninu aba hoye
2: Na ko pa do Ba cha wo so
1: Ma mi hoye pa
2: Do ni ko pa se Chele Wo di ewa bu so mo fufum Na wo kwa ho se mi o ma me se me kra da so ti asi e ni o ni ni die ni nya se wa di na ko po di ama wo aba bi a ni gugu na ya ba pa e ni o no wa kan ni ti su wa so na die bi a wo ye u bi se nya ko po na wa ma wo aye so wa ko mo me se die wo ye no ko po wa ni mu a ko ko wa ni mu sai chi ko mo do na ko du si o ho na osu dajwa ne maka maka uti mi nse nse ubi nom na osu kodu wano wa anse na osu nse omu ha oba ni mbi amu wakuma toyen inti na misi ane apa jimile bia uliba cheche yempe ni mfuwane maba wane manti enyi mwemi edida inyame kwa osu ame uli mdiye eni nyansa afabo bra okwa wani masu njiri
1: le kia bedwafo nyina abedwafo josuma agofia mofa fo fome agofia
3: amen
1: mini nawe
3: bajo me ka kwate
1: ah yo you kwa so akokwa so kwa so
3: mo
1: boko de
3: Nitiu
1: papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa
3: papa
1: ono na so akoko onipa
3: ono na so bi koko onipa
1: yi akwa ni be wunitrim eje basa na otu bayere koko as bayere na obona pisi na mte fu mu di na wo kai no na obon sorry
3: ono mi koko je di
1: aha mi se yonse yadwuma wo kura ye yon wo jiro ho sa do hunile shem obi tinga ye se eh danso adwuma obi adwuma na afa so ade se wa papa de
3: mo enti elwa na waka ni ti die
1: okay, me that's it.
3: I'm
1: going to
3: be
1: so. No, I go Mini na we. Yo, ma mi na boko de.
2: Boko.
1: Aha. Mi ti o.
2: Ase mo o ke na ke. Ase na ti mo awo ka de. Na, mo mi na na mo ti yo me na ha, na na me ka tan. Baba o ti ti ti ti a. Oh, on di a se ja ti o wa. Ni ti mai. Ala ni pa, ala ni se. Ma ti ti.
1: I think you are trying to move your car. You need to make my house
4: ready, man. Your car will
1: be here. That's it. That's it. That's it.
4: I go for you.
1: I go
4: for you.
1: Papa, my dude. Me just
4: so move as it. Namor. Namia Asoma oke se yin ti si asu.
1: Mhm.
4: E ya se mi ya na wa kama senta. Me wo ya se de menya na imas. Na mi ya se e se be se me juma se. Me na wo fo. E na me nye akwa ni sha. Ma akwa ni ni. Mi ya wo ni sha. Mi ku ni kwa na ebre. Ke se mi sa ti me juma. Na mi ji mi ji support to si. Nti su wo chile mo bi ya o mo bu ma ben. And then beside he said, main cash fee. So moving on in some of my stone in one. My stars here me. And the year you see, 1 month to me, who's a boy here? He be a school in your maybe 1 month. The 2 years support to me, Puma. I'm more on also with the family, maybe beer. The yard one can do me beer. And your foot will be on, will be 2 years, your best. I will say,
1: if you see your
4: soul,
1: we'll be
4: some
1: more. Medassi. Yes, Medassi.
4: I go
1: for you. You know. Me,
5: you know,
1: eh? I'm your Lakeside.
5: Lakeside.
1: That's right. Kona, what's
5: your name? That's Bonieja.
1: Bonieja.
5: Would you contact us here?
1: Huh?
5: Na, offer, I said, you're okay, but not now.
1: Huh?
5: E kwa bi da on sabes obe fa to se de wukọ anka ase no
1: ah ba bia ye fa ko nyamie ni no
5: nyamie ni o tra nyamie ni ka kre bia on sabes
1: okay okay
5: e kwa bi da ho no
1: mo
5: to bi sha ye fa bo ni eja
1: yo mate
5: ope ni
1: akra
5: e ju mi bi e foot wo pa asem no wa because ye nyin ya ko sa no ma ni ama e bi abu ya bam na nso ya fa ni ene Omohundi nyankopon ayedia no eti wedi e yasem ye ni asema eye futu e de ma ye ni okra ye ni nuno okra na se ehia e pa
1: bedase bedase bedase pi agofia o
6: amefia
1: million now e
6: ameka se tu wa tremo o wasa
1: ha wasa wa tremo na muti enhyira fem
6: bacho ayali
1: Eh, se me fom no, me fira yi jedu akase.
6: Sa.
1: Eh, me fira jedu akase. Ti watri ni adidi mindi bebe.
6: Yeah, trawa ye bre pa pa pa pa pa.
1: Ah. Mumu tie no mo TV so na se radio set.
6: Me tie wo radio so.
1: Ey.
6: Eh, no dia se bonu si ana me radio no da in Israel fe.
1: E wa wo.
6: Mm.
1: Watri no wa. Ay wa pa.
6: Na me se ana me se me bi sa se di enti mo mo me bi abu se ne. Wata kwa wa o.
1: Emuwa pa na se fi akosa bi be kwa kra.
6: Ti ameme te kwa de ba me wo wata.
1: Ah.
6: Ai. Ti nsira de da bia me se da ko me ba ho na ba be ho na.
1: Ai be fe me.
6: Ba ya fa fa. Mo bi abo cha e du rei. Wo fa fi adi.
1: Ye ali ye.
6: Me se da bia me se me ti wo ti ana me yiru kwa adi me tim re de na be te tu ho no ye wu.
1: Oh.
6: Wase ne papa no, ne papa no.
1: Yo, medana se.
6: Nte da ko me se mbe kuma se amaba ba bishu ona ma ba nchira ofa ba he chiri o hozie.
1: Mate.
6: Ai.
1: Yo.
6: So me se won se mi de bia o ka me de. De ku tri se ma me ya me wu.
1: Da.
6: Eh, me na ba wa se mu mi tri ma se enje se na me tie ro di ka enje se na bi ta hu o.
1: Ai.
6: Ai, e bo fa se ti ana ka ni so.
1: Enu kre.
6: Na me nka ho.
1: Amen.
6: Munia Sindia Kate, Namena, Missy, Nice Old Kate, your mom, my dear, who's our machine. Now,
1: oh boy,
6: some say, now, yes, I have your bamboo.
1: Oh boy,
6: mese ya bua me rekura dia wo de na mama me fura na mara ma
1: kafra kafra
6: ya fura wa wa ngara msidi o fa pia da debia e tie na do ka sem tia na ma ya ra ho
1: kafra
6: ti ya men ka ho
1: amen
6: o fa pia ni
1: ali ni
6: ya men ka ho
1: yo me chao ire
6: yo ya
1: okay agofia
7: ana
1: mi ni nawe
7: le ka tsu ke na le pase
1: Nyame ti ase. Ano so e.
7: Ano so akwa.
1: Akwa nyame ti ase.
7: Ata.
1: U ti enu o moti TV so ana.
7: Ata da bi ready.
1: Eh, ni ni na je engineers ni e bebo ma baso mo ya de. Ma bi ti o.
7: Ata. Eh, me ya young boy why. Se bia mi ti o.
1: Okay.
7: Okay, o se bona.
1: Amen.
7: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
8: Amen.
1: Ah, Mike.
8: Eh, no, no, pato.
1: Eh, mau. Dizai.

0: so be hwe bibi ko ni nyina ne se osempakani akwada nyame osi mu aje osha se pichi na me meti koko hwe so obo ne aja let me do pa e wa wasaje du agese aja kra koko ase bai wasani ufre pensanom apropo area o saman hu achiche die pensanom ako be dia bro yawa ai wase yawa me dimo nyina e dia bu jafo ya ba ene ene osempakani osa me meketre manje ntimi ntanka evangelist me de meka osempakani akwada nyame me pena sempa pa pa pa pa pa yezi am pena sem ni se wa fani ya mamu ansana wa bedru babia wadi na okan kre ofana sem ni sieni pa bubia kenne pa yedru ai world ko be buni pa rof ko base sana voice no de ye niema no se babi na ko de bidie ni ntwema ye ye nanim na ko bo because on nim wi ase ase e joga ko bo bo bu nche no papa sa bidie no wa e jama jo
1: ya jo open kasi
0: e kwa mboko
1: kristo ada romo bo nsam na ebre
0: ada na mo fo akosi bo afa danfo sana na mo fo kana wabunti sa akosi bo afa danfo
1: sa sa na na na na say na me na
0: so da do sha sie
1: aha
0: wana do so sa
1: wana do sha sie na na say so program kasi bi si he fie da bi aha ti sa no
0: be na ma lo akosi bo afa danfo o mo do din o aha Niyabobo
1: nyamiyadom
0: nyamiyase ayi na se asem bi siwo manso ya kurum na yeye te ha no ye bia pono mo bia oba ni mo hu abante fefe bi woni mo wa ye ka ho kwana no
1: gezi
0: ho yes obeka na sem wa oso o modam ana obi fere ni kurum se wa bodam oso o modam ne no na gwenye mo ye ne ye bodam sem mi kan pray wa bodam he wo sekete o baabi a ye drivers ni be picke staff ko fie di ba no wo sa say na ye tu and flow
1: yes
0: wo be obesi bi no afa o se kwa na obeda as a serpent robber so o to paint robber zio
1: eh
0: so egu bebe ya be gufia e kwa na pass order
1: ano no so mo da
0: pass o mo da
1: ana sa dam na menye so sa wo
0: ba ba dam ni so ba dam
1: ha ayi nko a ayi mai we ya ya na o se amu wo na wo bre
0: ono de o se na dwen da ho
1: ha
0: na o ye dwen o be bre
1: mo mo
0: e ti wo koya na odi
1: mo sa sa
0: no bi ono no ba bi young girl bi ka so se eh me dem be ma de ontimi ni o e sane de se wo
1: wa se amre mo kra be se ha na nyina e be ma be se ha no kuma se
0: wa se o nya bre wa ontimi ni yo we dey obi ka ze prelims na ya de pa e pa pra kwa mu eti ya masofo yi a okogbu mango no mango bu ya me ya pa na sen environmental way for chino ko ye kwa ye kumwa ho na tredi ya jollof
1: mhm
0: nse yi ase obi a de peka no
1: bi
0: ase e tre wo bon komo
1: mhm
0: oko omo bu ato atwene
1: mhm
0: ana wasa tutu form so ase ho ni nyira wo ze chino
1: yo
0: ana wo wako fa koto cross dia dia kwako yi ayi port
1: ba
0: awo ogun bola so nti ma ne ko bola gwa no poma hu mo bra bra bi chichiri wa ma ye jo number wo hin bi ho hin so mfa number ne ma ye nenne ye pese no disa sam ne ho komo se ya na e sa setup no omo ye ne brebei

0: ase me nsoro na wo wodi nkunim enti bia kora nyame nkunim a madia no eso kye wo bia de ti me meti wo no wo bi kora ti bi bo wo po wo sia me ano no doje
1: oni made enti a producer kama sama na e bie kwan se bra be kasa ne se senka wo ka se wo di sika page ase nko nya ho se tam
0: aja
1: ana so de azan kora wura mu a se nko nya ho che sei
0: ana me che se se akora nyame se nya nyame na afre me ena me ame frɛ me ho a nka saa kwan ni bia ka meti ma fa so ba to da bia o mi to mi brɛ pa mi to se ma brɛ ele week we dia be ntima home ba ani a wo bete no wasu no wo to ahome ye ye fi se aduma no ani aduma dia wo so kire wo na aduma ene wafa wo na tie ye command what does here kwa ya konfo bi ani ni pe bi fa so o ma ye ye pam akra nyame ni nyina menim ni nyina menim eti se nyi nyame a enka me ba beto station wey me ba betua kabo so miesa na me betena so I tell you enka wo bo hu se akro nya me da helicopter mu oso
1: ka wo mfa ka akro
0: da bi da bi da bi ka nya cars no beto helicopter because the gofo ye ye bra ye be ye se be ye se nyina no minim minim moda
1: na be ye so menipa ye mahye
0: me ye na se me ye so a ehu se me ye no man tro mu a ehu oh it's a japia
1: when you said that now man so ye kra me kra da na me kra me ji wudi
0: ah so we sa man tremu sa eyetre sa en ka still
1: e kedi pa
0: bi ni na konfo ni de wi ayache o mu de wi ayache o hwa ena bi esi ya sey e don simu
1: eh obodi bev dana
0: dabi me mamanum me bebie so mamanum e twetwa ayi no a pepes no me mana dane sika wa
1: ya nu wi a
0: ah mu nu wi
1: e fi na ko se ni na na
0: eh fi da ko do ba num don simu bi on famra me
1: ko ma nyeski
0: me mana dane sika ba no so eti ajapia enyema de no kwasem ni awurade de fa bi mu se yemra me bie gana fo ni na se maami bi se wa metomi a ko de sike ko obi wo tatiman amani pada ko bunu bo beto se bi ye program maami ni tina wa me point no de birka baaye 50 million okko pe double money 500 million so na ye de 50 million pe 500 million obi ni gana ha
1: o
0: ye sika cha o man pani ma
1: ko ma o hin bia be yi ni ko mu kwai
0: oh yes
1: ko ni bia be ni ko mu kwe
0: no kre eti ma me ne ba ya ye ye program na ye ye niam na tirekire mu no na oba me ka no oba kra no osu wose sofo ma me sia wa we e ya sabosia ti minu sam de kope dobro mani na ma beti asafo ade amo wo mo na mde ya ka ye aduma nti se nke be kwa kodim na nka asafo so abetwetwe eti ma me ne kra bo afori e che miska so na gana no ye mpe no kre
1: kra
0: wo ma wo ye mpe do kru sa wo koyi obi a wo ye na da ani azani ade ade a wo be ye ntam akore nyame ya aja opon no kra me ken nyina ani ade ade nyina che no aja to da bi kra wo ho a na niam ma ye dia ma ye na ni nyina mu ye hwe nyame
1: ha nyame ye chi
0: ya ye hwe nyame a
1: okay back to papa ye one da ho no aha one da so no na okuta cross kama wa chichire ho woni nim de shi mu wa chichire ho hai wo maja tumu madumu no meboa hai ai box is you as jato ah
2: me besa
1: ai meboa ba bia boy ai so video
2: yes
1: eti ya hwe process wo me ye sane man uzo di kama mu kutu mango na se hokwa
2: yes
1: osi da bia bia ni ekwa how can that be possible
0: sir wa anya wo sa wo nyini ni
1: okay
0: esese wo ye wo se e wa ha utu na osi da bia bia dwane kwa ha so na masa kutu e ye na adwene ye ena gbere kwaya wo fa so wo yi bibi no ene kwaya wo fa so me jaba he ni nyina I know e ni market wo bi now ya na akoda nyame o meta akomanso manso ye kroma ko program ho da me nkura kura ko program ho da a wo mu ye akonfo ni ma ikirim na matena ho ama sofo wo asade ababi sibu
1: hehe ene se ha wo kro no
0: eni
1: eni
0: eti that time no ye musa ho se abana wodi page aye no we nyane hen data ma wo fae
1: plan ne kura no no
0: plan ne kura
1: ah no no
0: be da page ana ade no so na en chef mu
1: na dani
0: na dani o be kai a bra wo mu tutu ba bi no en kura ne fa soro no wo ka tire en kura se mu so ho because I didn't dani en kura ne fa wa wo mu be hu se bibi no e dai esi ho wo be hu se bibi eti wodi ka pam en kura no a tire ne wo koko fae ene jado ma ne da ye no so enya adrabibia eda bi da bi nyahu enyahu ya ton yi bi ya friend majestone me di bi ba ha
1: o di ba de
0: eya eti last ya me di ka ba ha no me ka se akora nyame me metima me jato ha eya sa ne ma na ye betima ya be jato obadin meti ma mwa buwa grafiki ya no kwa sisa abosi ya mbira wakwa kwa sisa abosi ya no midi abosi ya no begu grafiki no so midi nsuyo begu abosi ya no so jabitum
1: abosi ya
0: yes
1: na wode ya nbe fra yungu
0: midi be fra yungu sa ensa ya fasi che ni wati ya siye adi ya no ebi wa ha eni mechina gana fuhuni na
1: isuwa 104.5 FM abusu ya fobra Facebook enadi wankazo besuja wa suwade chile ye
0: dadi
1: ok
0: sadi ya nini minim sa kamera
1: na afa mo where is it spiritual
0: yes mo
1: spiritual fire stone
0: yes
1: send up sit down okay
0: what is here
1: na where dey you to dey okun
0: mo we no where dey ade e me nipa so unto we to no baby e tunto anonto
1: spiritual oils no
0: yes where dey ade e me nipa
1: okay
0: nemu ye from mo nipa
1: okay
0: asofo ni binu omuti biye me be bompa ya me nsua ejatom twon no abompa ya me ejatom nsua num e we num an ye de but your friend ye de ya de sawo ba me ho a me meti me de we ayade amawa e be boa empire me bogu so be boa nemum se be de ba be zan mo de eja entisa e kwaye ofa so o ma eja ba ye oni on se mo hwe ya obie okobie ne bag na ne bag ne sen ho obie bag no enu oyi yade bi ewo bag no
1: okay
0: enu osa fa tuobi na asa oyi ne wom etu wode ade ne to fo mu osue oyi no egu suo enu osu opensuo opensuo enu ohwie nsuo no egu su ne jato ohwie gu wa so wo mo beka ya na sofu no dwane afri ho because tie eja wo e kura mi
1: aye
0: oye
1: na men sumbi aye no a
0: aye
1: midnight o
0: ah
1: na we dey one of your
0: me na mehwe egun
1: okay because midnight dem used to be there
0: yes oye na mehwe egun
1: okay
0: tie ni ye we say say me de me yi we e de to na me de we guso na me de nsuo guso a eje e be dere no wa hwe ye untimi nu
1: eh
0: eje e be dere no wa hwe untimi nu
1: okay
0: eti ni nyina ye tricks so eti akwa no sofo no de wo yi reward bag ni mu eye magic stone eye we bi
1: tudo oni so abin abroso
0: ha wuri so abin sofo na meja ba wo ka so mu ko no bi edane na kukuo no koto
1: ade ne ho
0: ade ne ho
1: edane to ho no
0: sie ne yo ebrade nyankopon gana won da bia me kan ye beton samra ma ye se mobile phone wo keje ti ate because o eni pastel ya dwene mu no ya dwene mu lo opani se matima mana bezan the whole chrome
1: se se nuani o manu amre die
0: se sabre kwa ba se obi asore wo se
1: ka so wa bibia asore
0: ha se sabre kwa
1: o se ekun ho no mu ayi wa hina wo ho no mu no anko bia hina no e fe na na kantinka wo na wo ya chrome
0: yo
1: wo na so so papa so sa ofa namba kwa maye na yehun sa de obae na eboa anase emoa obebu omo de na asie akire osida
0: edunse se kromo nipa gubiem chese omo
1: na na ke pese huni
0: no omo nya nyame aboa omo be ikuko na ekumu omo no sofu na beyi
1: a wo ya
0: sene me wum enti kromo wo sesi a omo no owo to nkwanta
1: mapae
0: ene ye hode obe se metu sala o kromo ho
1: be gina mama to go
0: fa oh tie enna mere sa ne mane twem wo ya sofu na wo kobia sori a fa no kro di wanim
1: okay
0: minima sofu wo bebira omo di azane ade ade e pega sori ya kese ya kese na last minute omo wie ye be ye basa mia minim obi no me meti ma boni pani di wa ha e pre command daughter ye do na na ye program abante
1: o
0: you should be feed that oh yo
1: na me kan je oda
0: yo da bi ne wo
1: kati asore ma me wakotia
0: yo
1: na odi kati no GCD club no so ba bi e wo ye club de amamfo ma na e fi on the call Philadelphia hotel ewo Saddams
0: yes
1: na me so fu ketwa me
0: okay hwa apreku eh the work crowd na so fu bi enti me preach preach fa mu apreku nko apreku na
1: bi se ba wo benis or no timi je channel r radio gold peace fm the same time
0: kasani
1: nyina
0: so na apreku so na na woro nse ko na apreku timi ya so me na so no fm says yourself ma afa na mo kon mo sa na hwae ma me bua e hwae ma
1: apreku na che bro fu bi ba fm overflow
0: more so but enam sa apreku anfa na me so mpapa nti ni last minute eni ma prekunya yi nyina ahwere no last minute no ni da kura dem me ka se bere bi wo bofo ana em so man is ka bi se o ene ka
1: so ko wuda mutu
0: e tire da mutu no ko wuye ye hunu obofo man is ka so on van ko hai dani adade but ena no bi ko fo bi ko interview o ma me ni adade wo ko ba bi o ma me tie ni adade a che se minim sa preku ba wen se da yo se wanye de adu no on se bible se ade wa sase wa sase so ena was se de wa fa kwampa so ampena de no what is up ko video obutu ngosu ya nye no na to obebunu na maja ba na wie ya no obeye okwasea mpanifo se kwato mwarisi eye chese ubetwa kasea ha ha woni etime ka kire bi nua sofo no se obeye nyina onye nyunu se obeye hia onye se na botro odi urade be fede fede no
1: nyamwa kire me ma adwuma efe se metuka akofa ne ba adwada oni ne be hia
0: o so akaso oba adwada ya me ne be hia ani enka ye besrem se enka mo kamres no
1: enka ye wabonte
0: mumi anya na wabonte na kwaye ofa so a o meja baaye no minni ka anya bi ho kwaye ofa so o meja baaye meye bi ho ama kamra na apeke ne life aja re enipa nya nkura wa Ghana ho
1: tiambo cha ma so ya ku me ba ho wona so ma me ametofu agumi ka me kwa kufa na ba
0: o kwa ko bi o ba ba o mo
1: eno na ya se mi na ka tinka kura beka so ma ne ma
0: da bi o ma o ma na eya bi ya se ohine otena wa ma wabeya zabu kuro mufuo etu odobe na adi dokro no odobe na adi dokro no na enye wo ma Ghana hemfufuo bi enam se abosom no aza wo munti obunim se aza no ye papa oh yes obunim se aza no ye kama biko akonfo na aza wo mache eh me ka se emre bi sofu bi eba dade so ba ekura ba bi mi wofu ho ye fro kwa kunyuma otena se nche ba na ko sofuru no okọ difun kansa ene wo so wo bechire bayi eti adade ya bodo wo krom ho sofuyi wo mu gru wona mabanti wona mabanti a no kọ so papa bi mu sa papa de bayi fo oba bechire bayi na papa bayi e shena ya se ene wo dede nsa ewura papa na ya se sei afi wo ye ya wanti ba nyawe asem wo beka ne se papa wo obenyina che papa ah waza se eti saniye manu ekoso wo Ghana ha saniye manu ekoso wo Ghana ha na enewuye ye television ade ade no ma enye ma saniye ma wonum nyina ho ekofo de zan kofo na ne wotena mo bi de we zan wa na jesa wanga sakura no wadwene te sakura eti bi de meka kire manso ya kromfo medo wo mo mepewo masem ba de sofo na ye no e ya zan wo de azan kro no eti wo hina no se sofo wo ha wahina no mani firi ho ena ne kire ya wahina mani firi ho ena ne kire ya because ekwan ya wafa so azan kuro no enye papa ekwan ya wafa so ma ejane baaye ekwan ya wafa so yi kukuo no ne nyina enye papa eya aza entrekis ena wode atreki kuro no eti ya de ye pema ka no kra kire wo minim se kuro mo ebinum bebefu because binum agena bi by bible se dia opunim dia no eya kwasea eti ye kanu kura kire ganafo asofo ni bi wo ha ekwai ya wo mbefa so na asori bi na asori bi wo ye for race course that am na prekun mu ye program ho me ko na asofo do fira wo ba bi se oba da dwene da ye mto be ya dwene firi na se I was there
1: na do sai gugu na wo hwe bi
0: e na me hwe bi o no I didn't add that again to be here. I think I will go pay man. I said, "What's wrong again? No, I scared you. What was wrong? I said, 'I'm going to trap you, free again.' I say, 'Tem.' I'm say, 'Hey, and now they trap you to me, free. You pass it to them. No, so I'm saying that I'm never risk us. Now risk us. Oba kwani ya toko kwani ya deado ho.
1: No,
0: Oba kwani ya toko kwani ya deado. After kunu na bebesa, wamu yada mo ho. I was there. Wamu ma face free obiase.
1: Now we have biase ya ukrum. Say yo no aye fe ayi nana kentin kasa won kasa os min kasa fa papa na mama os min fa ma an ye fra body mu wo so boys bi na ekoko pia de ne so an ye from na mama ye wie no koye crusade na boys so ye ya na amfa ti wanya nipa na wo so fo a wo so abi akoko bo boys idua
0: akoko bo
1: bodia friends wo bodia ma na no fa ni wo ma akoko dane dua no ye twa se benya body ne no makasa
0: yo open ni wo baby ameka
1: eti ho no kura sa aboa ma submission kura ye
0: bible say edua pa bia ntimi nso aba bone da ene dua bone nso ntimi nso aba pa na dua bia no na bana ma ye dua koro
1: samango nso pɛ
0: amango nso pɛ ɛna ai fɛ kɔtɔ ɛnfufu ataba waja sɛ ɛti sɛ ɔmu sɛ kɔtɔ ɛnfufu ataba ya ɛyɛ nsɛnkyɛna ne ɛti sɔfo no sɛ ɔbɛma na nia da hɔ a ɔmɛ na mekan meka kyerɛ ɛnua na sɔfo no nyinaa asɔfo no nyinaa sɛ wote saa mesrɛ yi wo firim nyame adwuma nyame mfrɛ wo a woyɛ mesi ne akɔyɛ wo mesi nyame mfrɛ woyɛ trɔtrɔ draba kɔyɛ trɔ ɛnɛ pragea nyɛ na kɔtwi bi wada sɛ ne mmom sɛ wobɛfa kwam bɔne so aza nkɔfoɔ no na wieyɛ da ahu dabia meka sɛ ɛnipa suro Ghana Constitution ɛno korɔ ɛnipa bi na hyehyɛ ne ha no ɛnipa suro ba nyame no a ɔbɔ soro bɔ asase ɛbɔɔ deɛ ɔhyehyɛ constitution no wonsuro no deɛ a ɛneɛ na kyerɛ sɛ woankasa wagye nsɛmu
1: wagye nsɛmu nhyira 104.5 ɔsɛmpa kane akɔda nyame no no yɛtwe nsa frɛ no biara yɛnsa ka no na ɔfa wowɔ atia wahyɛ me bɔ sɛ wopɛ asase ama me ɛda me koma so paa ne wakora mde kɔda yi mu na wo namba no ɛda no na kɔ asare ne ha nti kwabena mpɔfo wantwa namba no ama me kwasare wɔ ha nkɔde ma me ɛti mpakyɛ fa namba wei sisi a atia ɛyɛ Hope City namba wei fa mepɔn a wɔfa frɛ me ɛyɛ 0244 588 235 0244 588 235 nti wɔfa mpakyɛ fa namba no ma me mame ke baabi a wobia me moadwo wokunu ɛne agya kwa mpanim akonta gye ɛkɔme obia nka ho bim wo nkwa so wo ne ne yere mema moadwo papapapapa na afei ɛyɛ akosua crowd so for all days are not equal e se o man so ho baby me ni ho dem so wan ko hoda all days ti kro for all days kwa sa re wa ko hoda all days eti ho na ko sua wo na uti nyira papa eti e ko ye nim na me ni dwa kakra mra na febra be maye no ye no don simo no ye be no nko abo be ga fo pe bia ka be ma wo ba wo ntida agombia se obam wo fili na gombi ya tupa ya newo na buwabe ma buwaba ena enkwada ne misisi enwa mia minuya ntafohme yowo abin FM ye kensi ya diyo se misisi yu nini ya sukuwa wei too young wubo mwani shu wei too young wusu kasi siya diye ya tre kukwa siya suwa kukwa sa ya afro mpo ya diye inye siya diya ya noma na wuti jusu ha se mi misisi ya diya dema kupa gombi ya nomine jihadi ya sasa mna wakani mrano ayem ya pa agombia kasus ya ma bema ye mo ba afe bema so so bema sori anasi mo mre ase wo hasi ni wo misre wo ma die ni mpie no bia hunu se pie na ja se ase tete ho ase ho konko ho no agombia kasus na bebo awo enti esese wo nya bie na ejina kire yi afe de kwa ni ani no hwe agu afe na na beke ka papa bia wo wu na papa wu afe pepepe ntu papa wu afe pepepe ne so ho ba ntem ade na wo ye wo ke kanse mbiza na baba kwa wasa madu nyampana wondwe oka so shio bi wasa madu ozidipe na wo do baz na yi ne makam baba wo bema wo gu hani mase kopa gombia num na jasa se mfo no eti gombia de e wo hobu bia afi wo ba bi wo num ose bi de me dawu akata so na de ye mu ase na mte kakra bi amagu ade akazo da bi ese wo de hwe me nam so bi wo nim na fe ye kawum eti ese wo so kon magombia ubu nsa na wusu ubu nsa na nema nyina yebasa uhia gombia na wotu apete no so to nyina be ma na ogina dodi eti wose so kwoto na nyewa afa kwaju sika namba ni 0244 946 525 na 0277 454288 na electron and say say wasi da wi na peso sisi mu a emma wani ha yakura ba ko bia se no no efra mu wani ha ewotepa ho ba bi mwani ha eti sa pese ototo ni emesiesi wdam se ye tv anase kettle anase home theater bibia depsiesi demo de mwani ha so de ni bechimo electroland for ho se se kwa de ni modima nyina factory prices for papa efi ne ekokosi se bosumi de toso 9th October ni ewi we ye promo kase pa ti mwani ha so benyamu emfaso 0531 09040 0531 029 039 mo mpa condition nyina ho na se mokoto no fufufufu pa na sa so simen kanjo se ifie nwanse nyina enya ba na edi kuomo na enya papa na edi kuomo eye spray no se sa so spray ana so ba she coil no a tiawa na ho adwo fom atu fom fre 0246 864 798 bona guru bema Mrs. Sese kwaye ya ye den wo hu. so wo bona gro obedofu tambensia asa na afena kuna biye bona gro nti de ofo ye gro fo nya otwa ne se tam de ye koko ofo zu koko nyini wawa wawa wawa bodi fo de na me na menka ase atu se hun ba ji fo ase so atu popra ah efo ba ko a wo won fam ye banji fo eni nya bona do wi na ase da ho a eh eche so ajiti kuro bona gro no no wo de bo fo a efo ni nyini fe ɛno nti wɔmo de asewira aba yɛfrɛ no sɛ king kong ɛna ɛyɛ captain ne nyinaa ka bɔmu ɛfrɛ no killer bewula show so bihwadeɛ ɛvidefoɔ agye atom ɛti deɛ meka megyeme di frɛ 0246 519012 saa nso so ɛna bɛtano wɔ hɔ ɛde ma obiaa ɔpɛ sɛ ɔdi sika nanso mfifiri nte no wɔnya kɔnnodeɛ ɛnyɛ sisie nkɔbu obia zambia ufunu na badalo do app no na kurikire de bachi kukurong na begum every week obasisa 2150 Ghana cedis na ayiya mau eda be na ntimi sini kurum ha enu ti unje akoda unya fiedu motwe a onka ho enu de mempekura format as ejo mudi yeyi na mpase de ho atomo so fiedu bibire muni maboa ye papa papa papa papa papa omo ne kofa limit as ba ye malaria ntumi ye ya de ho afe baby vite drops any syrup nkwada group a ena miro do gel so so bi sin hu tutu na poso poso afro ka twa kwa ware enti ni sisi watim won tena mumfa ndo sa no pa no nkwada ade be chi no na ani age afe baby globin syrup so ne capsule and say doctor ka chiru pre nyi pre mfase o mugya no be dia no atra be da form a enju kona ko to bi num okwa obabu abaso asem na maka chira won trazo fund o yem ji okoko ya ho ba yem ene ni suspension nyina wo ho ɛnu nti ɔno mu a oyɛm etwa ɛwɛyi nafe ɛmɔyi dii deɛ ɔmo deɛ ɔba sɛsɛ deɛ mmeme fɛ no nyinkyerɛ duro firi sɛ ɔno mu a wonwu da wobɛtena ase akyɛ valuvite valuman valuvite ostu life valuvite platinum plus ɛna valuvite valuwoman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus ɛna valuvite minocare ɛno a nyinaa wobɛnya bi atɔ wɔ mu aka kyea kɔtɔn ne mfaso wɔ mu sɛ Fairfair Mattress Limited, it was 056-1088-666 and 056-1088-663. After corporate games, you know, a basso, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, handball, lime and spoon. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, it was 0245-594-425. 0245-594-425. Agwonu mo de, eno na ma Mid-City's Dental Clinic ese wo si apro amwao, wo si apro amwao. Be twetwe se, na eni ma nyina nya kama, o pe basis yo City Dental Clinic. Oso ba mo asire dwam afi dental charcoal toothpaste and afi alive toothbrushes sani mo me ni so ba ji mu a oye brani mu a wo kontrum twetwe wo sia no pa twetwe nwumre eno ano no enya na wo kan che doglen na kumasi aso so e roma hell eno so ba fe 0303 940570 and 0242 869991 omni kuras na ye de corporate games e bremo na aside bidi ho yemfa ma amuzu pi obekwa kwofo bebe afi na ohunsan wansan wani ade usisi a kire wabo so pa wo ba ne infection afi wudu so ani musisi o na panta enye so be wontafo ye senya to paden dren ye de wontafo enti manyi wadwini se wono adu pomu adin ti ba nyim da bi da bi da bi da bi e mani nya wadwini sa wo yare kona kokope amuzu pi heba mister uno ba ni nyina nom na yade abam so mfi musu nko number near 0247-776743. Alaska Star Enterprises ya swada ni wasi ina pesu sisi mwa. Wapi pani nina fakodano. Kape tiampe samudisa swada mho nina fakodano. Afe wanya pye ni asasi ya diche wosi ya diha uo wakoto anawesi. E mwazi yisi ni wajuma ya Alaska Star. Efidada yabina mbese msisi ya busu ya fie ana mokwa hono. Plastera ni kwi nono mokwa dano huwa. Na mama mania kwa kwa kase Alaska beba bisisi munu wa mamo fie ni yamo juma yamo onone juma eni fie ni huo juma yamo juma e kwenye hundwa huni bribia ofa koda Alaska. Ɛno anso be frɛ 0256330075 ɛna 0200281080. Nana ya bi ne kɔfo panyini ya ɔmfa nyame din mapo no. Makama kyerɛ sɛ sɛ ɔha bi da so na akɔka kyerɛ no a ɔnyu sika nyɛ ɔkaprɛ ɔse pa kɔsua ɔfɛm wie no hu sɛ ampa efifie ifra bɔntene wa ɔfɛm so a ɔse kɔkɔse bibi kyerɛ sua na kɔda ne sɛ bi gyina na adua sɛ da na ɛkorɔ ɔwa santia guna saman ɛno asɔ bɛfrɛ 0243134535. Na kura ba pawsi madumi ensa wo ifidua mu ha bia na de ne de nduru ho ye de ye dua tra kra ohuna bia wo kofie no fa ba bi ba bia be fa na wo kwodru so mika se kwodru so fa ba bi mika se kobi base fa ba bi kwa pe club akakra kam ensa de ho achele pa na dum ni kakra kakra me pon wo wie wo be kofie na dwon so de wo odwon so wie akoda ei dware ensa na akoda wo de odwon so wie pe me si dware koda adie ba chi na ugina ho karifi afi di ko ka se de bia de eno ane club better no casino aba wo be zo nya sika de mfanya kwadwo money ha eno aso be download app na nadwia mesi be nya 2150 times 4 a month ya sei sika bucho kwa na ketu obi se ye na kuta phone na kom de wo kunya fi du mo twia wo nka ho afi sisi se minka jo se one gh express adwuma mo ye no untra na mfaso wo so ye obi afro car no se afin mafro car kon kran fin mafro car kota male fin mafro car ko sunwan fin mafro car kota krade ampa emu jo pa o maka san ko anti no otika ni mu ati se de oti wa wasa so ho atofom obi be so tu kwa na ne brand so ya won fre no pe ticket nto o ma no 0245390818 and 0244412016 ko jack poko so ti ene power mo ma so dwa gagaga osin wapantan ana obogye wati bra mo yoya kra no a eye enumpem asem kotoku jack poko na wo ya no nyina bekɔ afi osin apro yidi nkɔ ma wo de ko poko jack chako toothpaste na ema osin ena ho na face refie osin na meka no zo timi asrafie osin ko jack regular for toothpaste su nie kawru abawi kotodwa abawi padu abawi tintin bi abawi bi aze osin aye nam no no kojak pi kojak eft sensitive toothpaste osin fim fim wa away wonu mususu a de odo bho no eye kojak pi kojak f mouthwash kojak farmer enye manye na wokanshi douglin ena face central market fr 0244559597 ena 0244481341 moya na mopesa modem nsem beda yefia hasi no bibiri nyaya ena mehunu babia memfema semfa ena ye wotek bomso eda no atimu ne fan top high ena ye bonu okrum ha no top high building mu ne wo ne e ben traffic ni pepepepepe pogas traffic wono na oba fre number yi bia na unu bi kura kwa dawidam e haw kwa koye ba kwa reference mpo a moya pam ena etete wo akodi aduru wan fast dan ko woda so so bon dai bon ne ade ade wo ha bi na ye wo edi uso niam ahodo bebre bikura no bikura wasem se susu ma sem se physical eno so be fre 0249 597263 eja kwa sare akokura dogu o wa pa ni namba ni mabama ono na nani so nyemre ti uhia no ana ogina yi pa o nyemre sa 0249 597263 producer number na mabono eti wafa wosu watia o number na mesen ba man ana tetenati wosu so fa number na mame tetenati fa number no 0244 588 235 abuja fa mumia nom don simon na yemfa dia kanto aso na afia dwafo so so entrance emra beti o monte ho birthday no yaba bidi
2: eti don simon ni me pese cabinet no
1: mon fama me Frankie don simon mon fana live
2: eni
1: yaba be no me dia ne funo na ayi sika
2: eti ejapia
1: ami ni kan yimi dia aja be yudia ora onu
2: Okay.
1: Isra 104.5. Yaba benum do simo studio ha. oba beti ano na fe eh wo hwehwia mi nyina ya no kwa sare baba numbi pati baba numbi
2: baba numbi
1: ai kwa sare
2: sadie fi
1: o kwa boto se papa papa wo sene no yi ah ona simi ene ba jide de koma no
2: ah omra omra sorry bra bra bra
1: enti bibia fa kama do simi one na wa no bra Facebook na oba bete so nyina ya hwe se ye mru se wanu so no di su agumu so a yin de baba no bi de
2: e nti so no de se ade no se ye hwe so a nti so de su
1: ana se nyano ana se nyano so ni wum so a ebe hu se nyano ni wum
2: but
1: o kapuni sorry why but asii abre o eti ye mama kwesi na ate so ona ye Thomas ofia ha
2: okay
1: aja nje akwa Thomas ate so na ya he se eye bia na se nye bia adekwa
2: adu
1: mienaze eti wo so wonu so na san
3: mienaze be pia fanche
1: ya ah e bia na obo hupane na aja o mi nyira ba beda wa akwa Thomas no no eti se se uwia na ye baba ba ye na ne hono no ola beda ni nyina sika dia maye
2: e pa cho eye mu na na eye mu
1: mudamu ni kaji mama mi wiya meko aha eh mi wiya meko mudamu hwe mi dia mama
2: hwe ne dia mama
1: aha enyu papa da odi chef fridge
2: bodi ma me beto de ha
1: anti de ho
2: no store bi na wa
1: ha aye fo ho nsira pap
2: aha
1: ai mama no yini passe
2: no wona beto
1: agwasi mama nsu mo ni din chef me da nsumba e ho na di card me koye wo mo ni din chef me da ayi
2: passe
3: na na mama
1: na na mama sa no bi afre no ana fe nana okay, it's only a bad chance and I'll be on the day.
2: We'll be on the day.
1: Ah, okay. See, Abuja, move your Facebook, Mina camera damage, one in the man. Aha, Mina man.
2: I'm missing the human. I'm
3: not
1: ready. I said, we are the next one about Benanisica. Quabana, my dear, I'm carrying an uncanny one. Yan, who knew the idea? Isra 104.5. Isra 104.5. Quabana, to a median.
2: Any
1: debit ni mi hwehwe ma nfa
3: kwa
1: asa asa e de hwehwe so osu na fako ti
2: bi go asa re dia mhm mhm na na yin nkuru fabra na yin ska
1: okay eh ade na yoso aka na hu nzo ampo
2: asa
1: ti abuja fo ya numa wie
2: ene ya numa wie
1: ya kwa beso aba ya kosa dwase aba
2: asa
1: ah amma ka ti wo pa kosa dwase a eja ma so kosa dwase da
2: ene adu ni
1: eti kwa shaase mu no na nkwa ba pa wo shaase
2: obi a hwa de
1: na ya hu roba no
2: ni ja so mu ya
1: ene mi di wa mi ti kwa ene
2: ha na obi a
1: ndia ni ha na mi wa mi ti fi ni
2: o dia already ti
1: ah bibia ni
2: no don simon ni ni me dia tum
1: aha
2: ene
1: obia
2: hwe
1: obia hwe
2: ene nyina wo aha fa bread ya na knife be da ho
1: tu bu twitwa
2: aha me be twitwa
1: okay
2: ni twitwa ne de me wiya mu hwe mu bi
1: okay
2: me wiya
1: okay
2: why
1: okay
3: ni me fi ni
2: pa ah fi woni ene
1: tiamu sua sabre wa the knife ana bafo atoso a otutwa na otutwa de ogu pollet na me di wura meti ni mu na owi a na gese adani sika obowi no na adani sika nti ogusua otutwa
2: otutwa do
1: ha ogusua otutwa nti otutwa ni nyina na owi a obadani sika e de aman ha owi a
2: nekro onum dansima
1: wo de fako ma akoda nyame
2: nti mu
1: na e bia beso kokwa yi kura na
2: mapem
1: ha
2: bibia nim we bibia nim natin megwa bibio ni mapem
1: yeah a bibia nim ti abusu camera ni nie ha hwe nim enie ha a bibia nim ti do pai no so ni kuta no de babu yo fa wuram fa shim na pian so
2: ha ha we no aso fabric ni da mo aso we no ɛni kɔmfoɔ no ɛyɛ a ɔbɛkɛ kakasa ama woagye no di nana wa nana tu nana tre nana nkɔmfoɔ gyina hwɛ hwɛ wo game nana kodwankwa wa nti wo tre nana nom boma no ɛna ne sika sika mmra dɔnse mɔ ɛna ne sika ɛna ne sika ɛna ne sika agya wohwɛ ba wɔne bɛsɛ yɛ wode watwɛ no akɔmfoɔ ɔbɛyɛ
1: saaaɛnadwsɔkrasaadwsɔde
2: nipa tɔ so wo mu ma me so mu ye
1: bɛkyɛ wɔso so yi mi wo na bɛdi na ntwa wɔ mu serɛ ɛti abusuafoɔ nhyira 104.5 akwadaa nyame sɛ ɔɛspozi asan amanfoɔ yɛ montie neyɛ owia no doɔ no maɛ na mokɔfa asɔfo no bɛyɛ dɛn sɔfo no ɔnyɛ magician ne m ɔɔte nkurɔfoɔ to montie neye awasi wode nyabotrɛ ma no sɛ ɔno no ɔno gya yɛyɛ na mu ɛkyerɛ adeɛ ne wabɔnte ɛti wopɛ hu no a wahwɛ alita wobɛsa bɛde na gya
2: kyiniyɛ
1: abusua berɛ sika ne nie ma menkan mamenka sɛ elas kwasi ne kaɛ mame ne deɛ wam so menkae abusuafoɔ 200 nyinaa wɔ mɛni ni memeyɛ bonkum but ɛnɛ memfa me sa nka memfa bonkum ne nka mede nifa na ɛkan ni wobabia gyina ne mmoa me ɛti sika ne nie dabi mɛnkɔ mɛtimi akyewa tom wate police station wɔkyerɛ a ɛti abusua yɛ nyinaa ne ɛnom dɔnsi mɔ no ne hono no nie ɛna ada ne sika mempɛ sɛ mɛka figa ne deɛ but sika ne ni 200 wom ɛna 100 so so wom menka sika no dodoɔ deɛ ɛni sika ne ni
2: sika no na aba no
1: ɛyɛ dɔnsi mɔ hono ne ɔdeda ne yɛ yɛnom yɛ nyinaa yɛnom yɛ kuro bi mɛku brabɛgye bi no wɔ so wosuo sɛ ɔbɛnom sa no sɛ bi ɛbɛyɛ obibi yɛnom awie yɛnom wie naada ne sika no ɛti abusua sika ne nie
2: ɛti se ne teɛ
1: ɛyɛ dɛn na yɛ saa ɛni
2: wonim agya pia wei mu kyerɛ no deɛ
1: wompɛ sɛ wobɛkyerɛ ne nnɛ
2: ka mempɛ sɛ mɛkyerɛ no
1: nnɛ
2: sɛ mo se nyame yɛ adom aduada benada no nyina mewɔ ha nanka mayɛ bia ka ho nanka makyerɛ
1: bom
2: ɛnti obi a ɔpɛ sɛ wɔhunu mu bia no ɔmfa me number no wagye aseɛ ɔmfrɛ me me number no ni 0243 0243 88 88 45 45 41 41 0243 0243 88 88 45 45 41 41 akwadaa nyame me number no no tie agya pia sɛ wɔbia nso wɔ problem ne haw problem wode akyini nkɔ ɛhaw nyame yɛ adom a tiɛ ɛkyina yɛ fiada ɛkyina meyɛ mpaebɔ kɛseɛ mewɔ mɛdoma ghana ba ɛkyina hɔ na mewɔ ɛbena da biaa so metena se yɛ cancel ɛti problem bia wɔ bia wɔ ne ghana ha bia no ɔmfa nhyia akoda nyame na wobɛhunu nyankopɔn tumi ɛne nyame abasa nombare mesɛse so biom 0243 0243 88 88 45 45 41 0243 0243 88 88 45 45 41 41 ɛti sɛ wopɛ sɛ wohunu kwan so a mefa so a meyi a mɛkyerɛ wo mu but adeɛ bɛyɛ mefɛ ne sɛ sɔfo me problem na tena me so akyerɛ mede akyire he wakɔ akɔmfufie wakɔ twa nyae nkokɔ nkraman ne adeade ɛtena nyame yɛ adoma hyia me mɛdoma woba a wobɛhu sɛ wobo suani na abubu a wode haeka afa de bra wodere ba a ɔno abɛnante akɔforo torɔtorɔ ɛyɛ simple
1: ɛti abusua montie deɛ nti a ɛne yɛde papa no baa no nyɛ sɛ ɔyɛ magician ɛnyɛ ɔnyɛ ɔno na ɛyɛ saa nema ɔnyɛ bi ba wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ asan nipa yɛ ni dako ɛbɛmu ayɛ milk ayɛ ne dane mogya no anasɛ dane anɔnte
2: ɛnɛ kora na nka meyɛ o
1: wode wobɛba bɛnda woforɔ nti saa nneɛma no nyinaa asɔfoɔ ayɛ ma nnipa bɔhu owiase ɔhu sɔfoɔ no ɔdɛdane fam ɔtumi tɔ nneɛma ne boɔde kɔkyɛ sɔfo na ne kuru deɛ ɔmfa no nyɛ hwee
2: ɔfrɛ no kɔdoma no
1: yes
2: na wodu sɔfoɔ a
1: na ɔde dɛda fam ɛso bi ɔhɔ a na ɛyɛ aza bi nso yɛ papa yɛka sɛ ɔsɔfo biara nyɛ ɛbi yɛ aza papapapa deɛ nyɛ ho Eti ano na papa yi chile minya se ono na juma odi no no.
0: Yes.
1: Ebi ebu ya miofia ni afremi. E na se sofu wa magi. Oni magician.
0: Mm-hmm.
1: Ba o tink of photo.
0: That's right.
1: Aja mansu kwa simu mfru.
0: Mm-hmm.
1: Odi free mansu ya kumu na bibi. Ayy. Ada wa no pana.
3: Yes, Canada.
4: Adeja ade akoh comment no bohu eh omo mu di na tembi
1: Paul say
4: oti omo dwuma to
1: yeah
4: tribe club say malam for say bi menye omo nyina akonfo bi no ni ade because do omo ye fake no
1: say oti obi wa we no didi to wa we no dia hard dan enti wo ko kan obi nko obi
4: mhm
1: wo tuna no aduane agu
4: mhm
1: na so so hwe se maami asesa roba roba wa monte asa na kwa dada na jisika nyina na wa kasem ba kopa je se ko bible so se onyonko wo che na so amani bibia anje na nka se ko na onyo so na
5: kire
1: waba ya bi o se eno ne ye de o pani no no na se unti nka je se ko na onyo so
4: na ko na onko ye o se
1: enye ye
4: na ni da bi ohun eye me ye de ko so nyina na ye e ba sa na e ma azafo no me ya me mi ya si we nyina yetetia no no mo mu kuta pen kwa na ye ni wo mu so ebiru sise dem ye mo mu ye no mhm television sa wo bi bi no buga na si ya me tv ay
1: common
4: obi ya tv sori no obi ya tv na wo de ye send ma me send ma wo
6: ani ya fani tv su kro no bo
4: tv su kro no bo
6: send ma me send
4: wo she tv na wo yifim na abu si you ni adofo na de woni mashia na na twabi die ni ene
1: me
4: menda
1: me na me ba so nda ya
4: ni so ba ni ku no a moti akotia na akra no ya moti adu kotre wuro mu akra na ba fie no ti be se mfie be se na die ukukuru njo kwa
1: onu ana se mu
4: ni so ni muka o mama na o makuru fu nyine na mi ju me de ya tu sho o mo di
1: na mi ba dia do kra mi ka se ka mi fa ma
4: mi fa ma
1: dije na ha mi a se mi fa ma
4: ni nyina ya ay fek wo hweti bi na wo se bo tro bi a wo hwa bo se ni akofo bi ese na frak
1: atia enye krom ho
4: en si wo ha
1: eye africa countries ni bi
4: enye krom ni akofo na betra se oni ye obre
1: pa ti
4: ese mmo aye na ye nsani ade tv su kro no bo no azan kwa na mafo tv su omo ye a wo mu ti mpanyimfo hu a mafo tv su ese ni mame nsani ma se ni mame nsani ma wo obi obi TV ntimi oni kabetu obi obi TV biora nka akuku bi ye TV abafu ntio otimi bi na onya single room kituo bi
1: computer
4: pen na esiwo
1: na akwa internet
4: na odi ye TV no na odi ye film na amfo ohwe na odi exam amfo na ye send bisika ma no 20 30 100 you send address ye ma si na ni pauso ni bere bere ye wo ye so ni pa bi ni bere bere na o tu no bi aka je so send 100 cedis a we be 50 million no wa free bi yo wa pa bi da si o o ba ju e de ho ti pa mi send 20 mi send 100
1: cedis se
4: se a me ya 40 million na o tu tro wa ni bere o mu a na e twa bo no mu yesa o da o pa ya fresa wo o be ja o de ya fresa o peto o fre na ro bi ja so wa send o de o send sey we ti o go bi sa no wa so pe no aka to because o ma kwai e ma wo nchire mu e 419 wo ye asa na no bi no bi ye bi na me say na de best try bi ahwa de me hwete ro bo ye no na me share that Sunday 50 cedis Sunday na ko na me free me free wo se wa sunday na me say mpa choma sunday 50 cedis wo se di bere ba na bo mi ma se di bia ma wo sunday hwe
1: me say akra o motia sister bi ma ne nyane menses
4: wo tia tia wo sunday hwe ka to call no
1: me na me sunday ni sika
4: oh
1: wo so akofa ni sister sika to sika no hu tv no na me so me to asase wo sa station so to asase wo ayi gomwa poten eti na me me number na ye caller wase na omubu ni wiye nam obefra me mele namba sada na mutena mama vwo na mse minyadu mo tv niso ba mi di jwa oho mwa kena kose mtina wase mi sendis kamano na kwa wani ni miyane nye probleme wiye na
4: uti asye
1: wasane wa mwiye na wajini sika wa mse wafane kwa sisi asima mfiwa
4: enyo efo wa nae na wamo yemo oh ni ama kwae na ama fa be tete tv su ni radio su tv be radio be me ni dwa na dwa me se nyasa nkuto loto fo nkwa ye loto loto na mbe tu sho ana ha ha ha ni nyira fa wa na use no music america me se me fe na mo didi mate
1: a be di watem
4: ana me fast because ata me program leader so question am friend tin ngi ni ba me se this ke be my mistake ako send this kind am no si di be na body no time been am board we thought am boarding to check here na say true no say no few days am be find this kana as aba
1: and now you lucky would the next 20 wa kura fun me no
4: mo ya na
1: e ba ya no send am for do for frost
4: aha we be say me dey no betima send but satan no sika gusu e ko sa number
1: no I don't know because we are lucky
4: we are lucky
1: let's go gusu
4: we are lucky
1: to one am be send me
4: eh Omo gusu amafo gusu omo sende sende 50 kura o nyane pa 100 kura na e scary bree oh na e ja amafo gbe mu nyire ekoso e si efo hwen kata na ma we si nyina na e ja amafo
1: aja koda nyame ya na beka
4: ni e ja amafo na awura guma na omo di ze vura obi asara na obi radio obi asara na obi tv no de hu di ade potia wono anka so because o ze obi timi de jina so de aye freak ne ma ne ma anyeska na e ja amafo na omo gusu ni ibu amamfo mi se obi ewu a eda ma ni ntubu okrampa bo ntubu anka nkyiru bi ohwe de ekoso na wo send this kenwe re no no meti kan nya ni dia wo kunu pressure kubi aso fo mo na ka je gana obi ti train prison no no ti prison no ye wo fo wa no wa mo nti wo ye fo an na wo ti mi agi sika na wo so wa send e ni berebere sister ni olande sister ni olande no no ano mo de wi amamfo ja amamfo sika e ye ni bre na mani pa kota adie nim
1: obi ene ni brade
4: ye ni brade oh we ni brade na o tam 50 cedis obi se send mame na o send bae na me ye send se di amount na ade wono o tweska ono ade wono wono ni fiefo o se ska na confirm ko mani fiefo na bo ntinsu ni na ade o se send ade ntin na wo beche obi ska na ase me de min send bi ma waza eh 40 million di mame ade na me o je mi 50 cedis ana abi si anza na wa send o de na mame ah we nyina ni pa se ni pa dwene nyem ya dwem da o te de baba e ka no anya se obu bua fa to de bia
1: okay aja fo aja so de wa chere ko wa chere mi
5: nti we de ai tv so kro no bo send mame ni send mam mu se tv so kro no bo na na no tiktok na na jana me hwe so na akwabo so wa na mama lutu number about we are both trade alert, trade alert. So yeah, now we could channel that best event be more. To ya, ufula, among whom event no baby any free. Among whom baby any free, we try their show. No, she debbie. With the mere measure that
1: I copy and paste wrong.
5: Aye. Mere measure that power, friend, or so. And you
1: will send it back. What's my call? So, maybe I open them there.
5: Se o send ba unya send ba ya na ya de abane mamam so o send ba na de abane mamam ni ma ku twa ba no se ani afo ya send ma ni we se sign register asana mi de abane mamam ni se ah wona se o send ba se ni skana ma o de abane ba abane we o se register o register ah asana
1: e de abane register ni nkwasi asike o and carry
5: masa meme sane mawa na me ready sa na ba fa abana ma oh debi debi enye no sa
1: wo ma no de
5: oh akasa na masa me dem dia de be sane ma okay abana pe se e bot at direct na bon na me be se bi hum wo so okay we ready sa for we ready sa ya se trend Ghana na se trend Ghana na se trend manu abanu wai ana first camera min twa abanu ma na wo aba so me register fa abanu plano
0: me sa mo ska na stake mame na o se kini hwa di
5: ana hwa di na de kwakwa sa abanu o we twa ne na ye na ye sa ne sika mo mo anu asani aba trend number se abanu na yumre ma fa ma no me bam fi no na wasani trend number se aba se abam de ma abana bon eni tenemes amonke ade chino sa from simasa no aka na mzo ya meji msikio uni sada na mzo mshara na mso mso hwe
0: mfa nchano
5: mso hwe ndio ma bia na ah no aka te phone
0: bodum no kra
5: ka we so me ndio ma bia na me ba be chwa be chi sika no fro akwa na inwe wa ka te phone funu so ndio mshi se line biem eti no mu ti amu he TikTok no aboho da komedi na yiya beba ko ti ma twi na yi no a wodi yi ni ebeba abetu so mu hu aye aza na wodi yi ani e eti o ga TV so pro no bo sanma na min sanma hu e bi no mu do mu o mu de sa adwen kese e na ti aye no mu ti wo mu TikTok o mu he Facebook YouTube na mu mu ni ya no e bi de adwen kese ne mu e mu oni mbere sa ukopo busika na ka se se ne 5 o se ne 50 series ma nya ubenya be 5000
0: na wa se wo kra ne no kra de
5: 50 series ma 5000 e di o se wo se ne 50 ma 5000 o se ne aya 100 series ma 10000 na ku decide we chi a e be ju si kedi e ya kro no eti sadie na omuye ni social media na omudi basa na omudi apa TV so ene ye ni gano mesrew adibu onuma mo wadwen ye sharp wadwen ye sharp e ono ebi webi so a enye wonu onyi ni basa no ebi amu tiri bi ni pana ko wuram
0: yeah
5: bi de sa ko bu bisika ko ama ise bibia akoda dano odi hu ba bi nyi
0: jo pe bibi dia be so fast
5: im ama no wet ma ton
0: that fa kwa ntem bi anso akro no dia
5: very good fa kwa ntem ya kon dia
0: yeah
5: o ton wan twa nkwa
0: ye yero dankan
5: yes iti sa de na bi ona ade na ba we de na de me first one dia cast ma chem pa ade na ba 18 person na ba 18 o be so free mu ntem nya bo tem mu so da okwa da wintimi na oba da dwene ho sa wintimi na ehia se ekoko ekodi obi sika de ekodi obi sika ogo disika na unye hoto etire metuma ka kye woni nya botre home so kaka ke asembie no meba me se ye disika na etwa ana ni to ni kwa sa asem ne basa tiye ngedi ano nebeka ana asembi na yedi nefisha dada ana yedi nena wachida ana ajidane eti asem ne basa tiye ya yebeka
0: kwa sa asembi
5: ya
0: yebe
5: asembi na yedi nefisha dada
0: ana asena debi ya nai
5: ahe de ini misa ada
0: kwa ba
5: eti so unu se adine bebani ibi yebeka nemo nyakese mekopi sesikana sesikana wini kwa kweshe unu aga kwese mi kwa ko pesa sk de aban o kaka no besa jed to kene won besa jed enti mesremu enye wadwen se obu wa yin sk se o meye o se ana mi won di se ba mi di se be ma o enti fa 5556 ba ne be ji 5000
0: mi de mani 1997 na me hru photo e twa photo wa kura se na mba be hru timi dru ayi ezu hwa na nkomo ba bebu me abaje me camera na sensa me hunu nyina na me so mrikam onza ba bia na ayi se milofo ayi bina eye signboard eye se na ayi nipani
5: eh
0: hwa na mpaje ma home ni friju da ni ho mrika ka ka ka ka ka ona mkutina ayi ni ho puse che che che che
5: ayi akra mi na me yodo ayi na me akra na me na ukata ba tu side wo na ba gbi se me kore ba na una wudala ko mun ko fobi na mun si ska de shim o na ba kwa ba na mo me polish na the polish are some
0: some
5: we dey your promotion bi ha
0: enu bi na ko mun dey the camera no so na paper na be change se sa be na keje ti atache yi e si e wa no ha na wa na ntia fa zu dan ho ha na fa bi na pen si ayi ayi promotion
5: no
4: na me do ano wa se wadi no de panashion sem na ko besam ho hwim osa me ho a wadi me kwa ko jampa
5: ye edi akwa de bele chele ba me na me dara me se ye kwa akoye ba eti so mo muti kere traffic achi omo mo kam di ye brother wodi abrente di ofo wodi omo dine ba kwa koji omo dine ba koji eti akwa ne ka wi ase kwa me na masa na wo nze me forecaster we focus out it will move to the left and I say oh you be a from follow someone so you be
4: idea
5: it will go there na doctor

0: osimeba woma so bo di ntie ni pa no di adanse no tie sa we tie ye ano tu jida na mo no ba by the grace of God odo no di adanse me ebo ma wutie ni put ifie na wutie se rade I tap into this testimony put ifie na wutie o se rade san senche ni mabi menye de emra mabrabu ba wutu ho na mo na me de me kire tu ho na mo de rade be shira na ma e rade ba tum na ma so fi ogusu aye bompa ye se rade nyakopon se ni paboni fu biara babebo abrebu ma besewa brabo so fu ye kwa ye be obi be kwa bo abrebu ma besewa brabo ba me se babebo abrebu ma besewa ma obe wo ba dan fu ma besewa ba obe wo be fu ni shi bo se di pompa ya seva be so ni pe biara babebo abrebu ni paboni fu biara wo do se babebo abrebu se urade nyakopo ni bia ma na ba ni paboni fu biara wo do se ye babebo abrebu ewura die ni bia ma no ni ma bompa e ma mi hia se ni paneta e ma mi hia se ni paneta e wo yesu bompa die bompa shade de de de bompa bompa wo do se ye babebo abrebu bia ni ni no mi sa tese e wa ni ma u shado e wa ni ma u shado ni ona de bompa may you not meet some person in the name of Jesus. Bompa, beyond bompa. Shere bere bere ba. Atire bana. Atire bana. Atim bere bere ba. Bompa, beyond bompa. May you never meet them. May you never meet them. May you never meet them. Ni paboni fubira. Godi wa seye bebro. Godi wa ha bebro. Ewa de ma unshebi. Ewa de ma unshebi. Ewa de ma unshebi. Ewa de ma unshebi. May you never encounter them.
1: Ya Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba